0: kabiri gamba okuta kuleke okulya zamanya semberere kuna nakukulirawo ye musasize yagira bunonyi asobola tuyingiza wakabuka ekicikani nga nda bigambe bayi bigambe bayi imenyemenye opanomenyakonya
1: Kyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo twesose essaawa endala time check essaawa ziwese 11 ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6/5/6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN momo app
2: 9/4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Matayo omutwe gwa 5 olunyiriri lwa 3 okutuuka ku lwa 8. Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, mwawulira bwe baagamba nti, oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo. Naye nze mbagamba nti, mwagalenga abalabe bammwe, mukolere bulungi ababakyaye. Musabirenga ababayigganya, bwe mulibeera abaana ba Kitammwe ali mu ggulu. Ayasiza enjuba ye abalungi n'ababi, n'atonnyeseza enkuba ye abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Obanga mwagala ababaagala bokka, mulifuna mpeera ki? Abapublikaano nabo si bwe bakola? Obanga mulamusa baganda bammwe bokka, kyemusinza abalala kiriwa? N'abakafiiri si bwe bakola? Awo nno mubeerenga batuukirivu nga Kitammwe ow'omu ggulu bw'ali omutuukirivu. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bantu ba Katonda abaagalwa ennyo, nyongerera okubaaniriza mu kwebuulira kwaffe kuno. Nerwayo tukomyewo twongere okwebuulira ku kigambo kya Katonda kye tuva okuwulira. Leero nno Omukama akangudde ku ddoboozi n'atugamba, mwagalenga abalabe bammwe era musabirenga abo ababayigganya. Batwebuulira ku masomo gaffe gano. Nzijukidde lumu we nali mu mirimu gyaffe gino gye tukola egy'obuweereza, nga ndiko ku ssomero erimu, omusomesa n'avaayo n'angamba nti, naye Father nkubuulire, munnange nina kye nakola naye simanyi oba kyali kirungi oba kibi. Ne mmubuuza nti kiki? Naye n'aluviira ku ntono n'agamba, Father, munnange tulina omuyizi wano, omuyizi omulalu ennyo. Muyizi ayonoona, muyizi tawulira, muyizi tassaamu bantu kitiibwa, abakulu tabatya, abasomesa akuba banne, kwegamba buli omu mukoowu gy'ali. N'omuyizi oyo bamukuba bagenda ne bamuwa punishments, naye era munnange ebonereza ebyonna ne bw'abikola addamu n'ayonoona. Ne mmubuuza, aha, kaakati olwo. N'agamba naye munnaye, Father, kati lumu yagenda omuyizi oyo n'ayonoona, ng'era buli omu agambi bwe tumukwatako ki? Kumubonereza. Muyizi ne mmulaba lumu nali mu kiraasi kwe kumulengera. Nange mbu n'agendayo n'ayita omuyizi. Muyizi n'asooka agaanako omuyizi yali naye mu ki? Atya ng'agamba, ndowooza baagala kunkwata kumbonereza. Naye bwe namuyita bulungi n'alaba nga siina buzibu, n'atuula awo ne tunyumya. Ne mugamba naye, ssebo, gwe weeyita ki? Buli muntu akukyaye, oyonoonye, okoze emisango mingi nnyo ku ssomero kuno, kati olowooza gwe ki ky'opulaaninga okukola mu bulamu obwo? Obulamu obwo buyimiriddewo butya? Ovumaganyizza famire yo, bazadde bo, mikwano gyo gikuvuddeko, teri musomesa akwagala mu kiraasi ye, olowooza ogenda kubeerawo otya? Nagamba naye bwe bamaliriza okwogera, n'alaba omuyizi ng'akutamizza omutwe n'atandika okukaaba. Omuyizi n'awulira nga byonna bye boogedde bimukutteko, ne yeewuunya nti omusomesa ono amuyise n'amuwa obudde ate n'amubuulira ensobi ze. Omuyizi oyo n'akwatibwako nnyo, ndowooza mwoyo mutuukirivu yamufuuyirira. N'alyoka akkiriza ensobi ze zonna era n'asuubiza okukyuka okubeera omuntu omulungi. Era omuyizi n'akisa mu nkola, n'akyuka n'abeera omwana omulungi mu ssomero, bonna ate ne basanyuka ngaye sabulunji wamani waletawo nenjawulo awonno ne bazadde be ne family yo nokutwala zamu ne babira basanyufu era nga bamwenyumirizaamu nnyo abu Luganda masomo gaffe getuwulidde olunaku olwaleero naddala mu ssomo lyaffe erisoose nabbi Eriya tumuwulidde ng'ayimirira mu maaso ga Kabaka Akabu ng'amunenya olw'obutali bwenkanya obw'amaanyi bwe yakola eri Nabosi. Tumanyi bulungi nti Akabu nga yeekobaanye ne Yezebeeri baayonoona nga bwe twawulidde mu masomo gaffe ag'ejjo. Wamma ne batwala ebintu ne bakola decisions ne basikola okusalawo olw'ebyo bye baali beegomba. Akabu yali ayonoonye nnyo naye bwe yawulira omusango ogwo gwe yali akoze ewa Katonda yeetowaza n'asalawo n'asiiba ne yeenenya nnyo n'akitegeera nti yali ayonoonye mu maaso ga Katonda. Ekyo nno kyasanyusa nnyo Omukama era Omukama Katonda bwe yalaba enkyukakyuka eyo ey'omutima gwe omutima gwa Akabu nga gukyose n'amusaasira n'amusonyiwa ate n'amuttisa emirembe. Kino nno ffe kitujjukiza ki ng'Abakristo? Kitulaga ki ng'Abakristo? Kino kitujjukisa nti tewali kibi kinene nnyo Katonda kyatayinza kusonyiwa singa twenenya mu mazima, singa twenenya n'omutima oguboneredde. Katonda tasanyukirangako kutubonereza. Katonda taliwo okutusalira musango. Ayagala omuntu yeerabe mu mutima gwe akyuke ate era tusobole okufuna omutima omuggya. Tukyuke tuve mu bikolwa ebitali bituufu, ebikolwa ebikyamu, ebintu byonna ebyo ebijjudde empisa embi tubyeyambuleko tudde eri Omukama tumwenenyeze ate naye atusonyiwe. Mu vanjiri yaffe era nayo leero nno Yesu enjigiriza ye agitutaddeko agitutte waggulu ddala kubanga atugambye nti bannange mwagalenga abalabe bammwe. Yesu leero atulagira okwagala abalabe baffe ate era n'okusabira abo abatukolewa obubi. Kino nno kye kimu ndowooza ku bintu ebisinga obuzibu mu Bakristu, si mu Bakristu bokka, mu ffenna ng'abantu. Omuntu gw'omanyi nti akukolera bubi takwagaliza n'ogamba wanneka musabire abe bulungi owulira nnyo olinga agamba ngira bwe twawulidde ejjo ng'Omukama era ayongera otugamba tiaba oli akoze ekibi ate tomuliriza kiki kibi naye oli agamba naye ajja kiraba kino kyankoze naye kijja mmutuukako. Yeye njogera yaffe ng'abantu bulijjo bwe tutyo bwe twogera kubanga bineeno kineeno nno kifuuka kizibu mu bulamu bwaffe eky'okwagaliza abatukola obubi obulungi. Lwaki? Kubanga kikontana n'obutonde bwaffe obwagala okuwalana, obwagala okukola revenge nti naye kijja mmutuuka kajja kiraba. Leero nno Yesu atulaga eky'okulabirako kya Kitaffe ow'omu ggulu. Oyo ayakisa enjuba n'enkuba ye n'etonnya eri abalungi wamu n'ababi. Omukama tasosola. Omukama ffenna atuwa kyenkanyi. Omusana bwe gwaka oba oli mulungi oba oli mubi ffenna atuwaki omusana. Omukama bw'atonyesa enkuba oba gw'omusaba oba tomusaba oba oli mubi oba oli mulungi ffenna atuwa enkuba. Omukama tasonyiwa. taliwo kutusalira musango awo nti amunango nantanzikiririza mu sijamua enkuba tajja kutonyoye uwe fenna omukama atuwa abalungi n'ababi. Naye nno munnange bwe tulondawo okusonyiwa bannaffe, bwe tulondawo okusabira abo abatuyigganya, bwe tulondawo okulaga ekisa mu bantu be tubeera nabo muhaba batuyisa obubi, nga tubalaga ekisa mu kifo ky'obukyayi, fennaawo tuba tufuuka bajulirwa ab'okwagala kwa Katonda. Tuba tufuuka abajulirwa b'okwagala kwa Kristo, oyo eyatufiirira ku musaalaba, oyo eyeewaayo n'atufiirira ffe. Tuba tufuuka abajulirwa b'okwagala kwa Katonda, eyo yakwata omwana w'omu bw'ati n'amuwaayo affe ku lw'okubeera ffe abantu, tusobole okufuna obulamu obulungi, tusobole okubeera mu bulamu obweyagaza, tusobole okufuna omukisa ate n'okusigala nga bulijjo nga tutambulira mu Kristo. Leero nno abooluganda, tusabe Katonda atuwe ekirabo, oba ngambe ebirabo nga bibiri, naddala bino eby'ekisa. Kwe kugamba nti obwetowaze okutuyamba okwenenya bwe tuba twonoonye. Tubeere beetowaze, tusobole okusalawo tugambe bannange. Omanyi okwenenya okwo kusaanamu okwetowaza. Kwenenya okwo kuba kusaanamu okwetowaza. Ate era n'okusonyiwa kye kimu. Tubeere beetowaze, bwe tuba nga twonoonye, tusabe ekisonyiwo. Ate era tusabe nnyo n'amaanyi okutuyamba okwagala n'abo ababeera abazibu okwagalwa. Mukama atuwe enneema ye, tusobole okwagala n'abo bwe tulaba ng'abazibu, bwe tulaba nga ffe abatusaanidde mu bulamu bwaffe. Tetusobola kulwaffe nga ffe, naye bwe twekwasa Omukama, bwe twewa Omukama, emitima gyaffe ne tugiwa Omukama, wamma ne tumusaba ajja kutuyamba. Omukama tumusabe atuyambe, ate atukwatire ekisa, wamma tusobole okuwangula mu bulamu buno. Omukama abawe omukisa, Omukama abawe omukisa, n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Sigadde ndi Father Emmanuel, era nga ntumira nnyo maama wange Church Jambo Margaret, baganda bange Maria, Jessica ne Joseph, ate n'abalala bonna, naddala staff ya Uganda Matters n'abaana wamu n'abakristu ba Kanyanya ate n'abafaadha bonna aba Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abawe omukisa.

0: ppaali naye obwavu nalemeseddwa okufuna ssente ezigula visa ajjandabeko wano nga nkwata abasipaana nti baagenda okumbulira ssente za visa nga sizirina simalaako maama n'atajja kyokka atiraba ate bw'atazze nakutte ddiba ne ndimala mu sepiki gwe omusajja muzeeyi ono yakutte omupiira obwedda buli wamu naga nti obwavu
1: bubimaama
0: teyazze yabadde alina okubeerawo n'alaba mutabani we ngaananuuka nga bw'akola zisefu kyokka kakati bayinza okukamufunira akasente najja ate ne bamukuba ejjingi kabe obwavu era nga eba n'esente nzi kati noono gwe twalabye mu ggoolo nga twegomba naye tasobola kugula visa kutuuka mumala okugenda mu amerika bagabe baty abantu
1: pureezidenti yali mutuufu okugamba nti ayagala bbeeriranya bamma twabuuzizza ekibuuzo nti ekyokuzza kabanda ne gashumba ebbali kyagwanidde abantu bawanda muliro onoagambye nze se kulima gonza essemuto naye kyagwanidde katonda yeebale neyeebaza ne katonda mbono agambye mutubuuze oyabadde yeebase nze kagugube wa bobi
0: sigwe otusalirawo muto gwe tubuuzaako
1: mwasuze mutya yenze mukwana akimu enamulanda ntebe roodi ekyo kituufu boogera nnyo kwogera nnyo kwe kwabayinziza kyabagwanidde abantu abo amalala gabadde gabasusse boogera nnyo onoagambye mwebale kuweereza nze kasumba po mu ndeeba oyo naye oyo naye oyo naye ogugwe guwedde
0: ogwe gwawedde
1: ndowooza omumwa mumwa mupiira saalongose ngende wa kiso minisita Muhoozi wadde minisita Muhoozi waddemba okukyusa nga bw'ayagala kubanga is the order mwasuze mutya kabakirabe abantu nga bakulimawo bukolimi wano kabakirabe basirikeko suuna erutembe gogandi basirikeko onoagambye morning guys amukisitu hamuza
0: agambye atya
1: mbutumusindikire cdf byayogedde sibitegedde mbisomenga webiri
0: ebyo bireke nkola n'obukwakuliza okuleka ng'abadde asabye enambayi
1: butusindika emesaje
0: ngamba asabye bya cdf nambayi
1: mbumesaje gyatuwadde tugisindikire cdf
0: atuleke
1: naye nga tegendayo tejja kutuuka nze lukwago ekasanga ekasanga yo
0: oba kansanga
1: ndowooza wandise kansanga yalwawo okubagoba babi nnyo ono latiifu talazo nakasero kabanda kyamugwanidde ono kimbugwe jeradi okuva enateete mwebale kuweereza abantu abasinga beerabira nti okusula mu galagi tekikufuula
0: kikikufuula
1: mmotoka
0: kakati nga tugenda omanyi abantu bano abaganda balina engero ze baateekawo ate munange engero zaabwe nga zituukirira ate nga zikuwaamu ekyokuyiga
1: lwakuba tetuzifaako
0: waliwo olugero olugamba nti n'asirika amanya
1: ekikere bakibikira ku musana
0: kikaaba kwa nkuba kitegeeza wakati w'okw'omusana n'okw'enkuba kiba kimaze okwekenneenya nti ensonga eno eneetagisa okukaaba oba sijja kukaaba okiraba kakati abantu abasinga bye biri byenna kunyonyodde nti oluusi bw'osirika oba owangudde bingi okiraba gwe n'okola ekikyo n'osirika neeffe tuba nnyo ne bampaane bandabe nti oli nze amutegeerera okiraba tulina nnyo enkola eyo abantu bangi balina nnyo enkola eyo kati ng'era bw'olaba n'oli n'oli omuwala oli gw'otegedde gundi wano simanyi ki enkya sitooka empya waliwo baminisita nga bakozi kanduge mu gavumenti nga teboogera nga n'ensi tebamanyi naye avaayo lwe bamuyise ku gundi eri eno ku media center
1: media
0: center.

0: kutwala mu banka wabula weyambisa agent akanana basasanide gwanga lyonna era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa esimu ye y'omungalo nga weyambisa sente mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakwekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 8 8 2 5 5 5. Sentinali banka, banka yaffe. Sentinali banka erungamiziba banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
1: Twesuze sawe ndala. Time check. Esa wasi wese sato, esu kumatia, time check kutusibu wako.
0: Bera musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyiga stemu mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.

0: Kizito.
1: Okay, mwali mantia aba Saint Kizito SS waliye kabo wa mwebala kayimba kemutu wade mwebala nye mwebali redala eranga njaga loko babu zako mwenabali kuchenda mwenye katonyo zenya radio sapiensi ya radio ene yekerezi ya program sagara galamide nga tuji maririza njaga loko bajikiza plus con guwe nalo oza kulanje yokti gabajitani plus con repeat after me plus con damu mpulire plus con aha katibulo bangoro oza kulanji eyo kusiga mu nyumba yo eyo kusiga mu business yo eyo kusiga wonna wo yagala kasachi banga kye kusa kulanji genda mu hardware ya bagame njagala plus con yo banyonyole njagala ya mukisengeza ukana esiga mu kisengesi esiga mu diro jetusiga ebweru sije tusiga mu diro okay gwe babulire nti njagala lanji ya plus con na ye ngenda kujisiga wa ngenda kujisiga mu kisenge echo bakitegere bulunyi bono jo wagira plus con ojja kuba wagide red yeno eyekelezia banange njagala okubuza kubaje ya motoka za mwemu garaji nga mwali mwazi parking amaule bagaba 2 second akagolomolo baka good na muda muzijio muzikubeke fufu muswade nga mwaza mafuta gagenda kukasikati teba kuliechi nusu amafuta tegagenda kukakati muzoze kefufu mudemu muzi parking kubanga gachi aliyo kukakaga bitano kuntebe road inze wengalaba kakaga bitano gachi aliyo lwachi tegagenda kukasawe okimanyi bulungi nnyo ntindo government ya Uganda eno gye tulimu mu budget eno gye baasomye baagongeddeko siringi bibiri okimanyi nti kati ya bibiri aba Uganda beze bibiri baba zikubye wao okimanyi bulungi nnyo nti kakati bagenze okugula akagolomolo nga Uganda yatumya dda amafuta ago gasangiddwa mu kkubo nga gajja nga ate yagagulira ku bbeeyi ya waggulu okay kakati weba ya gagulia kubei ya waguru. Tosubi na mbuno gwe. Ulurangi lidewe batiwe papa. Mbuka kolechi. Techisavoka mkwano. Techisavoka. Tegasavola. So kati haba deba zijeyo mgara jinga. Katu zijeyo. Ama futa kagoro moro waka gude. Mbasekere de. Na ye mwe bana Uganda tuogera kuno nakuli by the way nga tuogera kuno nakuli lekambuze ku minister mpya toko Fred byabaka ma minister w'ebyenguddo ngoli mukambwe nnyo nkulabi wano mawulire ngo ogamba nti abakola oluguddo lw'emiti yana mubende mbawadde emyezi munana jokka emyezi munana jemba wadde ng'oluguddo luwedde ninjagala okubuzaako mukama wange nti olaba tebaatya geno owa mayinja ne batalumalira mbudde ategwe anage mbora batebati ajeno eh ola batebati ajeno ate Fred byabaka
2: masagala galabide
1: nanage ay abantu tebati ajeno ategwe mu myezi munana sikakasane anyway katukusabire ekirala kyenjagala okubagamba njagala okubategeeza bane nti akaluke kalangala ennaku z'omwezi abiri mu nnyo mwezi guno gwennyini gwe tulimu gwe bagenda okubanga balonda agenda okuddira Helen Nakimuli mu bigere n'olwekyo bannange ekampeyini zatandise dda ndabye wano omukulu mu mawulire gaati gano gaabukedde ndabye omukulu Kasolo ng'ayambaza abakyusa okuva mu nnuupu okudamu NRM ngabambaza t-shirts ngabebaza okulaba ekitangaala ne bava mu nnuupu nodde wano ngabambaza t-shirt bulungi Kasolo toli wekyotera ono nakyekalangala minister wawe w'ensonga z'ebweru kiki ekiganye abesimbyo wano mbala abawerera ddala aida nabayiganda oza ewa NRM Irene Nampala ewa Nuupu Ellen Flavia Nagawa ndonza naze yekka Sharifa Babirye naye ali yekka Agnes Nasuna naye ali yekka bannanga kaluka genda maaso tulonda abiri mu nnyo mwezi guno gwe nyini naye zo kampeyini zikola ki zo kampeyini zigenda mu maaso n'olwekyo buli muntu afukamira asabe nga asabirani nga asabira omuntu waayitemu kano kagenda kufa na kuwona anti mukamanyi kakufa na kuwona temuka wona kano omukulu Kasolo nali nyeferi nagenda ekalangala mwe nga mmaliza program yonako olwaleero leka mbabuulire entalo z'abanene nga zisuse ku social media munange omu mwami ropo jiwero senyonyi aye nawe yabadde nagamba na mere nti gwe na mere oli mukwesoma kubanga bakutadde mu local government mbu ogenda kulwanyiza enguzi era ogenda kulwanyisa ababbi namugamba ono lwanyisa otya ababbi nga naye wabba akaluka e Masaka ekifo ky'olimu ekya Masaka Woman MPC kityo wabba kibbe anange namere yamulete denze namere simusobola banange wana mu Uganda nawe abantu babiri besobola asobola okusanga nga nache nkwa nenfukana nga mune nkwe guide nebwe mba sina chenkoze omukyala namere nfukamira nenfukamira ku mukyala furufiga nenfukamira ku CDF nina mkama wange nenfukamira nga mkama wange sojiwa nene katikino kanchiogere mkama akasembayo mukimanyi nti no Piero yu ekisinde kino pressure group ebulako obuze president yefuge gwanga kubaka akati bwabanga CDF yalonze tayebwa no both babere mu Piero yu babere baamanyi kakati obothi sepika tayebwa deputy we temulabanga tuba tubulako obuze just president Piero yefuge kintu kino President uleka guta msefe. Aba andava. Babu sayo chifati. Eti. Ndama Piero yu mnange. Hebula kwa uvuzi gundi. Hebula kwa uvuzi yani. President ye chintu ye chikwase. Hehehe. CDF nze ndava wa mbula kwa uvuzi presido. Wali wa guru. Londa yo presido nga wa Piero yu. Ye chintu chivuge. Hey, CDF gula avo yosevo tatia. Ene wabasirikala abasinga kalite batia. Obuntu ntobutono tono na mulaba ne uli awandise nga agamambu mbutala bangako ku muntu mutitizi nga jeno Katumba mutala ngako ku muntu nga mutitizi nga jeno kama sangle kambu wana banange mbere bulonji mweraba
2: Basemo ne banyamo, barugera, ebiwuma bigwa byokya, kale no eye.

Bwato mwenda mulenzi mwamita Chris Evans kunkuluse ya magezi sulo yomuziki nebye mizanyo nkuluse ya magezi bwente wensimbu naona kuluwa leo ni programu indabiru wa mumu wa suza mtia malunji ndiye na zaka hatenga ambente ya manye bitumimu vya ya galiza baile weba gai weya galize kwa mwete ya galize mitumia vigena kucha ankala nako owa ino kwe ya galiza mumbere yona edeshika kuminemu ezisa kusawa enya mwasuza mtia haba uliza bendabiru wa mu haba labiru wa mu Mwete wenyingi de, nzo Lilian, juki la tuwera fenda paka sawa, hewa na ima inja jangu, tuwera fenda paka sawa zibera mukaga, eze tuntu, wema le nyo wale dokubango nega seko, atebo mpuli na kumplo umanyanti, buterevo, sena riba kumpampi sena yo, era wanjogere era wano, etula wali mkatebe kali, akako presenter, zene entula wano, netu simbula, mala kunyuka na yone nyuka. Kati nawe kubiriza mkwano gwange njwandi bado genda Centenary Bank nawe noberanga otwegatako notambula naffe nze ne Centenary Bank nawe obulamu noberanga bugonda byetutambuza nebanga bitambula business neziberanga zitambula amen netutambuza obulamu nga bunyuma obulamu obutali mukasente banaye butsumbu wabutagala bus buli buli kintu kyoyinza okulowooza ko nebakabaawo olaba nga obulamu butambula nerensonga yogenda wegeta ku Centenary Bank ejja kubeererawo Centenary Bank nse yokaje manye tekawe chibaga bega kulwa buli muntu negamba kabira wano ononyachi nonya school fees ononya kaloni ka kuongera mu business oyagala kuba ko kyogulanga kishyaganye oyagala ka sente kakola katya Centenary Bank yeberawo nule sogeyo berege gata ku Centenary Bank mukwano obulambu berenga nawe buku nyumira tusimudana kayimbo nakolwalira kategorije wo abadaga batobi ngamba bamita ava peace na tobi ngamba munange togeza no byogera konti onchya wakubaga wabitandika Ochitegede, ke wabitandi kati wamala kusinzira no ulira ncho chisola. Kati simbula to didira. Tusisa ko kwine mino oyeba mita Azawi ate zake aka Chris Evans na ko bweka tyo ne kagoberera. Edachika 12 ezisa kusawa enya. Akadekeko akasana kake ebintu byako. Hey. Kano tujja kaulira. Kiri maulire. Oli mu basala genda maulire naye bannake. Oli mu genda kulaga ebintu byekusika sikanya. Echi gobeza kabanda nega shumba. Ibe nake. Choka tenge na ya mango ya kagenda. Na uli nena kumutima. Tualaga ya mnana. Baku tualaga nye. Ya denga taba ina gomu kubu na uba ina malala. Atebi ya wadonga mbaku wateri ya siduku wago. Ibe nake. Ibe tuwebi mutu batu wakara tuvide kabule. Sikuwa ochi. Uli no ochi. Kau. Because kati mtino commenting enti chi. Diche cha mkwa siza. Njani ya mkute. Mwumanya ya mkute. Kwa bisimu. Na hira vyo novi daba noga why. Uganda zabu, normala, nore kawo, nore kesi netambu zevi ya yo. Nenga njigala kubanga kugamba ntia, akadekano, tuba tugenda buterevu, mumuana, eranga lwero, eranga lero, njigala nkugambe chi, kumuana. Aba zade, abana bafi, nadalaba na abato, bata ndiku kusoma last term. Aba mbagenze na tamu eno. Which is very good. Teri chinyumanga kula amwana unga agenda kusoma eno. Zane, simanyi wenye zababu lida excitement jena ina. Nkumana reportinga. Ayayayayayayaya. O ina biyobo ulida. Of course, jesanyo yabuli mzade. Na ye kati obuzibu webu vera wwa. Aba nabo mbalaba. Balunji nyobo bagenda kusomero. Baiga ye birunji, nebibi. Ngera abana. Kati abali ye tamu ewede. Ngaka sotani sokuli range njogera ya abwechuse. Aba abana bavuma. Baiga. Of course, ngera abana bavera ntuli omavude javude. Wali abazadde abatali bathadde omwana ne bwakubawo ekigambo ekifaanana kitya tuhimo hakiboke kyokka bannanga avuma n'amuwanamu naye kati waliyo ababo botagala boogere yadde ekigambo ekimu bwe kitinga kivuma kati kano ke kaseera oyamba omwana kuba mazima gali nti kusomera gyeyo buli kisoboka ly'essomero ajeyo buli kisoboka ayize bino ayize biri ayogera bino avuma bino kati Abaja waka nalio kakula gabu ya higa. Baba za nyeno muliranga avuma. Baba za nyeno muliranga abie ono gaa Yesu. Chichichino. Katika no keka sera muzade mnangi. Leka kuwana. Cho uliranga tochiagala anga chavude kusomero. Wanowe njini wabomu gambi nanti. Wanote tubi ogera. Era tochidamu. Chitaged. Omana amanyenti okuvuma chibi. Nisa nina jemba njiba tavuma. Anyway, nzomu jena kuliranga tuto. Yiza na kufuma. Nga toyiza otya ngovumani ngoyagala kweletera bizibu kikachi kakati bwoba musaddenga nayo twandeka de mwana wavume tekisera kati ogambo mwana wonti wanote tuvuma
ebyo wano tetubyogera muyambe nti bwaba abadde kize kivaayo eri kusomero nga kijja wano mugeme kati amanye nti wano tetuvuma wano tetuyomba mulimu omwana yagenda kusomero nga taluwana nga mulungi nyo bwakabadde mulungi naye kati nga akuba ekikonde ate abaana balenzi bakuba ekikonde AJ munchuka biri aba muna muyisizaamu kati ekiseera omugambe nti tokuba abo abasajja bamula abakuba bakyala baabwe temulowooza nti bayize eggulo biba ebize bino byalabika nga bato ne bitagemebwa ate ka mbabuulire kize kibi kuba kikwata ne kinywera this is the right time omuga nti wano tolwana wano tetulwana bwofuna omuntu wakunyisiza kyangu oloope okitegeera naye tetulwana mugambe temuvuma tetulwana tetukayanira byakulya era kano akaseera kano kazibu ampe ekyo kibadde kyange nze lwampadde katono eyo AJ ekayanire omululu guba gutandiikiriza nze bampadde ebyonene nze gwe bawadde akatono kati kyekiseera otandika okuyamba okushepinga omwana kuba yava awaka nga alina byatalina naye atuse okusomera eyo gye bakayanira ebyokulya afuuse muzibu nnyo kati akayana okufa obufi kati eno ye right time muyambe musse mu shape obeere ng'omwana takuwononekako bw'otaageme kati abaganda baga nti akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi.

0: za Uganda. Ozisa sore mu miezi 3. Wewe okutambula ne nsimbi enkalu, gula byogula, nga weyimisa sente visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli, nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindala eri abafere. Wewe amasimu agakukubirwa, messages zikusindikirwa, oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password yo bibikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwa abakwecho kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu, oba okuyita mu message ku noti 8 bibiri 5 Sentinel Banka banka ya fe, Sentinel Banka, erunga misiba banka enkulu ya Uganda. Sende za wa customer ziku mivwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
1: Tuwesu ze sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano, esu ukumaja, time check kutusibu wako.
0: Beda musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga town star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
2: Ndabirwamu,
3: Tamira,
1: Ndabirwamu.

0: nge sapiensi ya inkuluze ya magezi insulo yomuziki nebye mizanyo butyo tumaze kubanga te tugoba bumale nesara ya fiya mali gice misara tukubuza ko yo najyo sinziro kuliriza era ni tukwaniriza mukande kafe kano fortune gold buto mulonji awoma bwe nate katike gice misara sifunda yo kuchicho ofumba chonna chofumba kasoba nga wetaga buto fortune gold ye buto yeka agenda kola chiwetaga nchidamu nenchikaka santi mulonji takutuka bisejja muva ku bibuto byoteka msefuria nebye kutulanga ebifu byennyama ono jja kuba na buto mulonji ajja kuomera atenga awunya bulonji atenga ne bey nonji Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okuterera mu ntebeza studio okubanga ate atukulembera musala
1: mulinya ya patri nerya mwana nerya moyo mtukirivu
2: amina Katonda kitaffe tukwebaza ekirabo ekyolunaku olwaleero tusiima ebirungi byonna byotuwa eby'omwoyo n'omubiri olwaleero ogenda otubuulirira ku kigambo ekyokulumirwa bannaffe era n'okubayamba tuyambe nno tufune omutima ogubalumirwa era mu byonna bye tubayamba mu bannaffe abo tuleme kubanga tunoonya kweraalaasa oba ffe ffennyini okufunamu wabula tufe ekirungi ekyo kye bafunamu bino tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina owooluganda nkwaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe ey'olwaleero twebale kuwaayo obudde Mukama ayogere gye tuli olwaleero tugenda okwebuulirira ku mutima gwe tulina okubeera nagwo nga tukola ebikolwa ebirungi mulamwa gwaffe nno olwaleero kugamba nti mu byonna bye tukola Katonda atunuulira mutima gwe tukozesa mu kusookera ddala ffenna tuvunaanyizibwa okuyamba bannaffe mu byetaago byabwe abantu bangi mu budde bwaffe banoonya obuyambi bwaffe naddala abanaku abanyigiriziddwa abatalina bwogerero bano bonna atukwasibwa Katonda mu ngeri ey'enjawulo awo nno leka kweyibaala na kugamba nti nze ebyabo tebinkwatako ffenna bitukwatako tubayamba nga tuwaayo obudde bwaffe okubawuliriza ate era n'okubalambika tubayamba nga tuwaayo amaanyi gaffe okubeerako kye tubakolera ne bwe kiba kyetaagisizza tutoola ku bintu byaffe bye tufunye olw'omukisa n'ekisa kya Katonda ate ne tusobola okuyamba bannaffe abali mu bwetaavu awo nno tewaliwo ayinza kugamba nti munaku nnyo ye tasobola kuyamba engeri ziri nnyingi ze tuyinza okuyambamu ne bwe kiba nti nnina kye nnasaba Katonda nga sinnakifuna tekinzigyako buvunaanyizibwa bwa kuyamba balala ate mbayamba nga sirina kuddizibwa kwensuubirayo oba bukwakkulizo bwonna bwe ntaddewo ekinsindika okubayamba kubanga bantu ba Katonda ate bali mu bwetaavu eyokka y'ensonga etusindika okuyamba bannaffe nga tubalumirwa nga tubalaga nti tuli bumu nabo mu bunaku bwabwe okusobola n'okuyamba abalala naddala abali mu kusoomoozebwa okusinga ku kwaffe kubanga ffenna tuli mu kusoomoozebwa tewali atalina kusoomoozebwa naye ate waliwo bannaffe abamu ng'okusoomoozebwa okwabwe kusinga ku kwaffe awo n'okusobola okubayamba tulina okukyusa engeri gye tulabamu ebintu omuzungu kyagamba change of attitude omutima kikulu nnyo mu kuyamba abalala oli ne bw'aba n'ebingi bitya ebimufekkeridde bw'ataba na mutima gulumirwa bw'ataba na mutima gufaayo ku bulungi bw'abalala tajja kuyamba era eno y'ensonga eziyiza abangi okuyamba newandibadde bangi balina ebintu bingi naye n'atayamba kubanga talina mutima gulumirwa talina mutima gufaayo ku bulungi bw'abalala singa abantu ffenna twalina omutima ogulumirwa abalala ku nsi kuno tewandibadde adooba kati tulaba ng'ebyobugagga biri mu bantu abatono ennyo abasinga ne basigala nga beeyaguza lujjo teri alumirwa munne tuwoza kimu nti buli omu aferulwe. Buli omu kati agamba nti ziri ndabo olwange. Leero looza ku bantu abali mu bwetaavu mu kitundu kyo eyo na gy'obeera bwe wandibadde oyamba naye nga tonnaba kusoo tonnaba kubayamba. Ne kweraliikirira bitukwatako byokka ne zitafa ku bwetaavu bw'abalala. Mujjukire omuntu oli eyayamba omunaku naye ate nga mu kuyamba omunaku oyo ye yali tamanyi nti ayambiramu Kristo. Bw'atyo tuwulira Kristo ng'amusiima ng'amugamba, nali nnumwa enjala wampe ekyokulya, nali nnyumwa ennyonta wampe ekyokunywa, nali sirina kyakwambala wannyambaza, nali mu kkomera wajja okunambula. Era tulaba omuntu oyo ng'aweebwa empeera. Nga tufuba okubeerako kyetuyamba abalala, Kristo olwaleero atulaze omutima gwe tulina okuba nagwo. Tusoma mu Matayo omutwe ogw'omukaaga, akanyiri akasooka kutuuka k'omukaaga, n'akanyiri ak'ekkumi n'omukaaga okutuuka k'ekkumi n'omunaana. Mu kitundu ekyo Kristo atugamba bw'ati: mwekkaanyenga, ebikolwa ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, kubanga bwe mukola mutyo temugenda kufuna mpeera ewa Kitammwe ali mu ggulu. Bw'ogabanga, tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola, nga baagala abantu babawe ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'obanga ogaba, omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Ky'ogabye kibeere kya kyama, ye Kitaawo alaba eby'ekyama alikuddiza. Abamu bwe tuwulira essomo eryo tuyinza okwebuuza nti ddala lwaki nandikoze ekintu kyange ekirungi ne kitamanyika? Abamu batuuka n'okujuliza nti mbadde Kristo ye yatugamba nti muyise bulungi abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke batendereze Kitammwe ali mu ggulu. Owooluganda, twekkaanye bulungi ensonga Kristo gy'aliko. Okumanyika okw'ekirungi ekikoleddwa Kristo takiinaako mutawaana, era awo si w'atadde essira. Era kyandibadde kirungi ne kimanyika, wabula ye ate Kristo w'atadde essira gwe mutima oli gw'aba akozesezza. Abantu bangi twagala okumanyika n'okutendebwa mu bye tukola. Twagala abantu batulabe, batuwaane oba bamanye nti gundi ye yayamba gundi. Abamu batuuka n'okuva ku mulamwa nga balangira abo be baba bayambye, okugeza be baba baweeredde fiizi, okugeza be baba bazisse engoye oba engatto oba ensawo, oli n'amulangira. Waliwo n'abakulembeza abamu bwe babatenda, olwo nga buli kyalina mu sitoowa kyonna bajja kukiggyayo akigabira abantu, ate ye nga tafudde na kumbalirira. Bano nno baba banoonya buganzi, baagala abantu babalabe era babamanye nti baliko kye bakoze. Abamu baba baagala kwolesa maanyi na buyinza bwe balina ng'abakulembeze. Okuyamba okutagenderera bulungi bw'oyo ayambibwa, oli nga yeenoonyeza bitiibwa, nga yeenoonyeza kuyitimuka oba ng'anoonya kuganja, temuba magoba. Kwe kugamba oli tayamba ng'akulembezezzaamu ekya munne okuba mu buzibu, wabula ayambye anoonya kufunamu kitiibwa, kuganja na kwogerwako bulungi. Tujjukire Omukama ky'atugambye mu Matayo omutwe ogw'omukaaga, akanyiri akasooka okutuuka k'omukaaga. Atugambye bw'ati nti ebikolwa byammwe ebirungi tembikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, Ebanga ogaba, tokulembeza kondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola. Gwe bw'ogabanga, omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Ye kitaawo alaba ebyekyama alikuddiza. Mu njigiriza eno tulabanga Katonda atunuulira nnyo mutima oli ayamba gw'akozesa okusinga ekyo ky'akoze. Kiki ekimusindika okuyamba? Buzibu bw'oli bwalimu oba ayamba ng'anoonya kufunamu nga yeerimbisa mu kuyamba abanaku? Abagabalizibwa obuyambi bangi tebagwa mu ttulu balino. Bagenda ne bajja ne bakwata n'ebifaananyi, ate bakwatira ddala ebifaananyi eby'abantu abasingira ddala okubeera abanaku. Bagende basabe ssente mu linnya ly'abanaku, naye ssente ezo bwe bazifuna ddala zikola omulimu gwazo okujuna n'okuyamba abanaku bwe baabakulembezezzaamu. Yeekweka mu kikolwa ekirungi eky'okwenoonyeza ebibye, naye adooba nga sigwaliko ennyo. Buno bwe bayita obukuusa: ayamba yeesaanyiriza kungulu n'alabika ng'alumirwa ennyo, naye nga munda mu ye akulembezezza mu bibye. Weziba ssaala oba kusiiba, oli bw'abikola olw'okwagala okumulaba n'okumuyita omusomi so ng'omutima teguli ku Katonda, temuba mugaso. Ebikolwa byonna ebirungi, okugeza okuyamba abanaku n'abali mu buzibu, okugeza okwegayirira n'ebirala n'okusiiba n'ebirala, leka byonna tubikole nga tetufudde ku bantu oba batulaba oba tebatulaba. Katonda ye atunuulira mutima. Bwe tunoonya abantu batulabe, tuba twenoonyeza bitiibwa, tuba twenoonyeza buganzi, tuba twenoonyeza kumanyika oba kweraalaasa, naye nga si bulungi bw'omulala bwe tuba tunoonya. Wano Omukama atugambye nti empeera yaffe tuba tugifunye, awo nno ewuwe tuba tetulina kye tusuubirayo. Twekkaanye. Kristu tuleme kumwogeza ky'atategeezezza. Kristu tagamba nti tulekeraawo okugaba mu lwatu, era tagamba nti tulekeraawo okusomera awamu essaala kubanga abantu bajja kutulaba nga tusoma. Waliwo n'abamu abatuuse n'okugamba nti tekyetaagisa kusoma mmisa ku Sande nga tuli wamu ng'ekibiina ky'Abakristu, kubanga mbu kuno kuba kweraga nti oli asobola okusomera ewuwo obulungi ng'ali yekka. Era Kristu tagamba nti tulekeraawo okusiiba nga twebonereza. Bino byonna birungi, era Kristu agamba nti tubyongere mu maaso era tubikole. Wabula mu kubikola abikoze mutima ki gw'aba alina? Kristu ye atunuulira mutima oli gw'akozesa. Guleme kubeera gwa kwefaako nga tetutunuulidde mulundi gw'abalala. Katumalirize ne kino kye tulaba mu Maliko omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri akanyiriri akaana mu akamu okutuuka akaana mu obuna. Atulaga omutima ogwa nnamwandu eyasiimibwa, era batulaga nti Yesu yali mu kiggwa mu maaso g'ekifo omuteekebwa ebirabo, n'alaba abantu bangi nga bateekamu ensimbi. Abagagga bangi baateekangamu ensimbi nnyingi. Awo nnamwandu omwavu n'ajja n'ateekamu obusente bubiri obusembayo okuba obw'omuwendo omutono ennyo. Yesu n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu atadde kinene ennyo mu kifo omuteekebwa ebirabo okusinga abalala bonna. Bo bataddemu nga batoola ku kingi kye balina, naye nnamwandu ono omwavu ataddemu ky'abadde alina ekibadde eky'okuyamba omulamuwe. Tulaba nga Kristu yasiima omutima gwa nnamwandu ono kubanga ye atunuulira mutima, so ng'abagagga abaateekamu ekingi tebaasiimibwa. Naffe leka tubeere n'omutima omulungi ogwa nnamwandu ono, omutima ogw'okwepiisa, omutima ogulumirwa abalala, ate era omutima ogwagala okulungiwa abalala. Fenna twekembe okutambulira ku njigiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo gy'atuwadde.
1: Katuweerezeyo essaala nga tusabira ebyetaago bino. Mukama Katonda waffe, twagala tusabire bannaffe abasabidde emirimu gyabwe mu ngeri y'enjawulo. Mukama, abaana baabo bamanyi nti okubeera obulungi mu nsi bajja kuyita mu kigambo ky'okukola, naye emirimu gyabwe nga tegitambula bulungi babeera n'obweraliikirivu. Awo nno abaana bo bonna abasabidde emirimu, Mukama yongera okubayamba emirimu gyabwe egitambule bulungi. Bawa omukisa era bawa obulamu. Waliwo ne bannaffe abasabidde amaka gaabwe, ate naddala nga basabira abaana baabwe. Mukama, amaka g'abaana gaago nabo twongera okugakukwasa okubeera obumu, naddala ng'obumu buno buli mu baana mu maka, ate nabo bennyini amaka gaabwe nga bagasabira. Mukama, era essaala eyo twongera okugikwanjulira. Bino byonna tubikuweereza Mukama ng'obwesige bwonna butuli mu ggwe. Yatugamba nti munoonye mujja kuzuula, mukonkone ku luggi mujja kuggulirwawo. Era ne mu ssaala ne tusoma nga tugamba nti toyinza kwerimba atanaffe kutulimba. Obwesige bwo Mukama butusindika okujja gy'oli ne twanjula ebyetaago bino. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Malayika w'Omukama yabuulira Maria. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Tukirive nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen.
2: Nze nzuuno omuzaana w'Omukama. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Tukirive nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen.
2: Kigambo afuuka omuntu. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Mutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amen.
2: Ayi Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire.
0: Sayina okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
2: Twegayirire, tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo. Tukwegayiridde olw'okubeera okubonabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Patri n'omwana ne mwe mutuukirivu, gubakekaale gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.

0: kutuusa lwe babanyudde poliisi ababiri abo gye pikipiki ababiri abo gye babadde batambulirako ekika kya bajaji boxan namba UDU 1018 yo abatuuze bagiteekedde omuliro nebengeya anti kiruyi kya musaana kigwera ku mmere. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Savannah Sam Twine Amazima atubuulidde ku byonna bino.
1: Oluvannyuma lwa poliisi okufuna amawulire, situkedde mu bunnambiro omusango ogw'okutwalira amateeka mu ngalo guguddwawo. Ttiimu zaffe eza homicide n'esoko bakyadde mu kifo ebifaanani omukubiddwa. Embwa yaffe y'olususu era naye etwaliddwa mu kifo kyennyininnyini. Weefumyufu ne goverine bakulembera paka ku stage ya boda boda, ate abamu abavuzi ba boda boda kwe kudduka abamu ne bakwatibwa. Abantu bataano be baakakwatibwa mu kunoonyereza kuno, ate abalala bakyaliira ku nsiko naye nga poliisi ekola ekisoboka kyonna okulaba nti ebakutte.
0: Abavubi n'abatuuze ku mwalo gw'e Kamunga mu tawuni kanso y'erukaya mu disitulikiti y'e Kalungo sebamatuvu n'engeri ya gavumenti ya Uganda n'eya Misiri gye zikuttemu ensonga y'okuggyawo ekisambe ekyazingako omwalo gwabwe guno kye bagamba nti yakasoobo nnyo nga n'omulimu ogwakakolebwako tegugenda kumalawo kizibu kino kubanga era okusonoka si kubba singa nawolofamasa ebintu. Bano nga bakulembeddwa mu Kiwanuka Lutayi omuvubi ku mwalo guno bakubye ebituli mu nkola ya okusimba ebyuma mu mazzi okuliraana omwalo okuziyiza ekisamba okuguggala. Bagamba nti ebyuma byateekebwawo bubi era nga kati buli ekijja kikuŋŋaaniraawo nga kati tebakyalina yadde ekkubo we bayita okugenda okuvuba. Bwe bityo bibasobedde n'amagezi gabaweddeko okukira abo ng'otanga tanneeyalira. Bagamba nti abantu abaweebwa omulimu guno ab'e Egypt mu kutandika okukola tebeebuuza ku bantu okubawa amagezi ku ngeri gye basobola okulwanyisa ekisamba samba kino okujja ku mwalo. Abavubi basobole okukola obulungi emirimu gyabwe anti bulijjo nanteebuuza agula embuzi endalwo.
2: Ekisamba kitukosezza ddala oba tetukola ddala? Ne atindira okuva wano mayiro nga 8 oba ebisamba ajja kuba byonna abirese wansi ne bwe kinaaba kijja bwe kijja kuba kyekulungula kiyitako nga kikka eno era emirimu egyo gitambula bulungi.
3: Kati wano ekitoogo kijjawo kitya? Ebitundu ebisinga mu Uganda bisiguddwa nnyo ebitoogo naddala okuviira ddala eyo mu bibuga. Ffe ng'abavubi bwe tulaba empewo esinga obungi evaawo, ebintu ebyo ebijja bitambula nga siguddwa mu bitundu eby'enjawulo biba biteekwa okusembera nga bidduka bidde eno mu kyondo. Kale omwalo guno ebyuma ebyo wadde baabisimba bwe bityo tewaaliwo muwabuzi abantu nti bawabuleko ku bannaffe bano abatuyambyeko okukola omwalo. Ebyuma bisimbibwe nga bitadde eri mu mazzi olubuto, olubuto baalussa eno. Kati kitegeeza nti ebitoogo bwe bijja biwagamira mu kibuto ekyo.
0: Ibrahimu Magunda omuvubi ku mwalo guno gw'e Kamunga naye annyonnyodde nti wakyaliwo obwetaavu bunene okwongera okugaziya omwalo guno kubanga ne bwe bagezaako okuyolako ekiddo oba ekisamba ekiriko basuwansano ku mazzi kubanga kimala ne kikomawo. Ono agamba nti engeri ekisamba gye kyasalako omwalo guno kiweza mmita ezisoba mu 200 ng'ebifo byonna ebyennyanja mwe bibadde bizaalira n'abavubi we babadde basinziira okuvuba ekisamba kyalyawo wonna nga kati bali kusoberwekani mu kibira.
4: Omwalo tugwetadde gwa kisamba ne baba kiyoola kiddako naye olw'okuba ng'ate mukulu aziizi ye mmita ze yapata ye ze yakola ki ze yakomako mu busuka bw'ennyanja eri gye kifubutuka ne kijja ne kiyingira munda muno. Naye ffe twali tugamba nti pulojekiti eno yandibadde yeeyongerako mu maaso ne basobola okutinda olutindo olwo ne basobola okuyisa ekitoogo kino kubanga gw'omwalo guli mu ki? Mu kitoogo. Sigamba nti gufaanana ng'omwalo gw'eggolo oba ng'ogw'ebukakata oba ogw'erambu gy'oba Kasensero. Ogwaffe gwa kitoogo. Kati bwe gubeera gwa kitoogo era tufuna okusoomoozebwa kungi. Ebisamba bikutuka eri mu zaaliro ly'ebyennyanja ne byambuka. Situlina we tuyita wadde ne bwe biba binaala nga bivudde eri bukakata oba lambu nga byagala kuyitira wano basobole okukendeeza ku luguudo luli olwawa olw'omumazigo oba olugwebuge mu nnyendo era abatasobola kubanga olw'ensonga ekinaala tekisobola kuyingira.
0: Heyo wetuwa yaba kulembeza mutawuni kansa yesha zanga mu district ya Irwengo basanyufu vya ansosom olwa government okubaza imbire chitewe cha tawuni kansa chicha chibagami ya ntichigenda kwangu ya kuunkula yemiri mujawe kubangela bulijia chisao chisalubulunji cheche kuwembika bwebabati bala ambule chizembe chino haba kulembeza wana unga bakulembe duwa musentive wa tawuni kansa mchala na nyansi mada beyansi sanyo government ya kiriza neba waka umbika sirinji kalamba ziba kuzi sezo kuzimbe chitewe chino HMA lile satu HTV chino wechina hawa chweda wakulembeza wagenda kufuna webaka kalaviza ulo nje mirimu chawe atewangiro kutambula anga bakada kumpingo mumeganya mazimu echigwa
5: ekizimbe kino kyazanga administration block ekizimbe ekyo najja kukisanja kino kyendi kyemalirizaako nga mayor gwenadira mu bigere Rashid Kawawa nga yatekawo foundation eranga kya kalina so sente ne tutazifuna bulungi government ne tusalako sente naye bwenajja ne nkwatagana na town kilaka ne kawo ne tuwandikira ministry ya finance ne tutekayo kusaba kwaffe government ne uliwo mulanga gwaffe ne batuwa sente akawumbi ke kali kukizimbe imbe kino naye tebannaba kumaliriza bulungi naye nsuubira bajja genda okugyako omukono nga bamaze kigenda kutuyambako olw'okuba kati offices zeeyongedde obungi nti tubadde tulina abakozi ba gavumenti nga abamu bakolerana ku mabalaza abamu nga bakolerana ku miti kubanga ffe kyazanga tawuni kansa ate tulina abakozi bangiko kubanga tulina n'emirimu miki mingi so waliwo departments oba standing committees badde bakolera bbali naye kati tufunye woofiisi buli department egenda kubeera ne woofiisi ya
0: Ona sinzi de wano nalako obutalibu mativu olw'enkola gy'ayise eyagadibye engalo ng'embwa etunda omuziko n'oba ssemugayavu ebyeyolekedde mu mulimu guno nga gukoleddwa mu nkola ya ntemera ku lwajjo ayambalidde contract eyakwasibwa omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino ng'agamba nti bingi ebitannaba kuteresebwa wabula asabye gavumenti okusomosa tawuni kansa eno etuuke ku mutendera gwa munisipaali kubanga ebyetaagisa byonna ebirina ate nga bulijjo amagezi ntake ekola yeebuuka mu bwofu bwebumu baba tuuze mukyasanga balaja nitabe ekitongole ky'amazzi okuvaayo mu bwangu babatereerese amazzi kubanga gavavaako ekizingamisa emirimu gyabwe ebitagambika kale yadde nga byogerwa nti enkumbi ewangukira ku lubimbi wamu nafu mpoza
6: ekyazanga tukyalina ekizibu kimu wakituma pulezidenti yajja ekyazanga n'atambula ng'anoonya akalulu akaggwa akatali kano n'atambula n'abofiisa b'amazzi n'atuwa injiniya w'amazzi n'amala ekyazanga esande enamba niba planning amazzi niba gafuna niba gasima nina emyaka gyonna kasookedde ava mu kalulu akaggwa 2022 okuva mu kalulu ako n'okutuusa kakati kyazanga tukyakaaba amazzi nga te pulezidenti yatambula n'abakugu b'amazzi n'abaleka wano mu kisaawe wali ku kalule garaji we yali abakugu be minisitule ya water nibasigala wano amazzi nibagazuula naye amazzi gaganye ettanka ey'okubiri gye baateekawo emaze wali ebbange ttaka baaligula ettanka weeri naye pipe tiziri connected tusaba ensonga eyo n'ekizibu ky'amazzi ekyazanga kiveewo
7: ate erizava gye baatuwa nnene naye erizava eyo bagiteekemu ebyuma etandike pampinga amazzi emaze emyaka etaano baateekayo ttaka naye tepampinga mazzi kugaleeta mu kibuga so tusaba ekikwatako batuyambe tusobole okufuna ku mazzi amayonjo
0: nga maliza agesawa eno mu byafaayo bwe lwali bwe luti nga 16 June 2023 abayekera ba ADF bakola obulumbaganyi ku ssomero lya Lubiri ka SS Empondwe mu disitulikiti y'e Kasese eyo ku nsalo ya Uganda ne DR Congo ne batta abantu 42 omwali abayizi 38 bawambayo n'abalala abawerako ate nga n'ebisulo ku ssomero eryo baabikumako omuliro awamu n'ekyomulungi atuyiriza ke gabadde agesaawa eno gakutuusiddwako kampuni ya Inshua eya Swiko tudingana ku 8 n'agava ebunaayira
8: ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 9.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission.

Oh, come on. Ave Maria. Gavi vani yam kama Jesus Christu every food day matayom. Matayom po bukta ano onyirwa na msatu okoma kuwana mo munana. Mbude buli Yesu yagamba agizwa abenti mwawulira mwawe bagamba nti oyagalanga munno n'okyawo omulabe wo. Naye nze mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe, mukolere bulungi ababakyaye, musabirenga ababayigganya, lumulibeere abaana ba Kitammwe ali mu ggulu, ayasiza enjuba ye abalungi n'ababi, n'atonyeseza enkuba ye abatuukirivu n'abatali batuukirivu. Kubanga mwagala babagala bokka, mulifuna mpeera ki? Abapubulikaana nabo si bwe bakola? Obanga mulamusa baganda bammwe bokka, kyemusinza abalala kirwa? N'abakafiiri si bwe bakola? Awo nno mubeerenga batuukirivu nga Kitammwe ow'omu ggulu bw'ali omutuukirivu.

0: olw'okujjukira okufaana okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu nekaseruka nga tukwebaza oba tukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza abagabana mu biina omusaayi ebya kristu mwoyo mutuukiriva ali kuŋŋaanye wamu jjukirayo mukama kereziya wa bunyenya okulungu ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe leo omwepisikopi waffe lawrensio n'abo bonna abaakwabizwa jjukira omuzaana wa florence dumba gwayise abe mu nsi ajjeewo aba mufaananyi omwana w'omukufa mufaananye ne mukuzuukira okweyennyini jjukira ne baganda baffe abe basenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gye byakayakana ekitiibwa jjukira n'abaffe bonna bwewajiyira ebisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutena n'okukugulumiza wamwe ne maliya omubeerevu omutuukirivu nyina katonda ne yozefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwawo yesu kristu gwe katonda paasi omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristu ono mwoyo tokufuna n'ofunawamu naye era mwiye mwofunira buli tendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe wetukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira kanna mwena atulagira tugumanya tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: Amen.

0: muganzi wa zawano.
1: O inetaka?
0: Atera chairman ya dakira kaso muganzi wa zawano. Yee, inetaka.
1: Didi wa?
0: Kakari jibuto chembuza, wala nienga government, egamanti, abato wali mutobazi, ikenda bago vamu. Kati omutu, omutobaza kizibo kuobu suru.
1: Okay, kansa jachidamo icho wanji.
2: Mbawa wango mulangira eba lowele ze kwanga na Uganda. Ambasada wa Big Talent patondi mwobezi wa honorable wechira municipality council yoje mkisi
1: ye
2: iwa no mkatabi wa muna kiero yu mea kalima pata mwlekele na ye nchimuto chembuza council niti singa tuvera nature apa avana mufe netu nkobana netu chimba netu chuo muntu nga aguzo vita kari ya fi nenga avaba zi iba singa bafwa mbula munga tiba ina kukono kanso chivera di pligeti wakso wala vila ngatikuna tukia ogwe nkanya mze pato mba agalanyo
1: singa bababa ane chigundi chabu ne baba angabachi ba
3: echa hapa
1: ee
3: wafuna special
1: kanso obudde wawede koda
3: ee oli agambi alimu lutobazi kati lutobazi tuzila bienga tukusawa kubela yu ruba lutobazi ati olu ministomu ya seba yu geranti oli chikere okubira mu lutobazi kati soa kwa manti sasulo busulu mu lutobazi kubanga lutobazi ezisinga tezina na byapa
1: tujja kutandikira olwo kubiri olujja
4: tweso se sawindala time check esawa siwesi mwenda esemi sana time check kutusu wako bena msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako hatemo sabulo kuja yaka senti kachisada chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga town star mkaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo app mchisada chine chevi jaguzo bie na kuyenkulu sentinari banka empereza za yezi fudenya angu hatakumi wende jawansi tewali nsonge kutuala mbanka wabula weyambi sabah agent akanana basasani de guangaliyo na elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale likubanjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda ozisasule mumyeze satu we wolo kutambula na nsimbi enkalu gula biyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwenkulu beda bulindale vya bafere we wola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke ngedengo kube simu obo kuita mmeseji kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fee Sentinel banka edunga misipa banka mkule ya Uganda sendeza wa customer ziku mibwe chitongo lecha deposit protection fund okutukila dela kumilioni kumye za Uganda

0: By the way, ali gumite ya sobulu kulaba eno World Cup paka kugwe 10 ne bobato ali gumite sobulu kubera ngo laba mipira ejo jukira omusambi wa timu ya Manchester City aitwa Philip Foden tiaitwa ku timu ya gwangiri ya Bungereza Foden yono aweze miaka 26 ejo bukuru watenga kyali kiroze wanti yomuko basambi wetu aituse mu eno World Cup ngabali mu prime yabwe kubanga Foden yatandika okubira nga kuba kapira nga mutu ku timu ya yegwangiri ya Bungereza ne club ya Manchester yenyine setup ezegwangiri ya Bungereza azibadde okuli okuba ku under 16 nazanyira kabali wansumi yake 17 nazanyira kabali wansumi yake 18 najja nazanyira kabali wansumi yake 19 nazanyira ku under 21 ndi bamuleta juzi wano mu covid mupiri abiri mwebiri sorry mupiri abiri nabiranga aletebwa ku timu ya gwangiri ya Bungereza enkuru era nga abadde yakazannya emipiira 49 n'atiba ne goals 4 nga yomu ku basambi sawa zino kwenu World Cup awali badde batambulirwako ensonga ku timu egwangiri ya Bungereza omusambi aitibwa Philip Foden naye teyayitibwa era omutendesi alika aitibwa Thomas Tuchel yagamba ono ku Manchester abadde ne campaign embi atenda bawa abaana abamusinga wadde nga mipiira egyasembayo ku Manchester City Philip Foden yali asitudde omutindo nga yeefubyeko nga roza nti ayinza okubeera nga ayitibwa World Cup ne omusajja yagukuba n'agamba oyo simutwala era teyamutwala mu World Cup eno kakati ng'omu ku basambi abatagenda mu World Cup kitegeeza abasambi abasinga batagenda mu World Cup engeri gye bagenda okuddayo amangu ku maclub babeere nga baddamu okweteekerateekera kampeyini eno empya jetugendamu ya 2026 kubanga jukira Premier League yo eja kudanga na kusomweza 22 omwezi ogw'omunaana kati kitegeeza World Cup eja kuba yakagwa weeks ntono Premier League eberenge kibwa kaka uwo kati kitegeeza bano bana basambi abatayitwa ebajja okubeera nnyo n'enkizo okubeera nga batezanya emipiira egisooka kuba bali bannaabwe bajja kubeera nga bongezebwayo kaka banga nga tibazannya nga bawummuddemu kubanga babadde mu World Cup kati omusambi aitwa Philip Foden ali mu kubeera nga ali akubulawo na kulya ku senteze zaakoze campaign yonna ngali ku timu ya Manchester City wabula okulya sente kwe yabaddemu juzi wano gye buvudde ku kwabadde kumuleetedde eminenera era kate mukyala wa Philip Foden n'omu ku bawala ababalagavu wali mu ggwanga lya Bungereza bibabugume Philip Foden bwe yabaddenga agenze okulaba ekikonde ekyabadde kitegekeddwa gagambo wayo okwega yazamuke ngende ndabe ngumi kati eyo gye yasanze omwana eyamweteze kyokka nga ate yabadde n'emukyala we engumi neyagala okubeera nga etokota ngenda kujja maaso awo nkubuulire details nga byabadde Philip Foden engeri gye batamuyita mu World Cup kati ali mu kubeera nga alya bulamu n'engumi yabadde yagala kutokota bwe yabadde nga agenze okubeera nga alaba ngalaba ekikonde ekyabadde kigenda maaso kuba kati alya butaala bali mukulya ku majja amaclubs gabata kwegamba tewakyali kibakubya ku mukono ne bwasula wabweru ng'enjogera ennaku zino bwegamba tewali amukuba ku mukono mu mbeera eyo kale kakati nga tetunajjaawo njagala obeere ng'osiba ku mipiira gwe omusibi w'emipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola njagala obeere ng'osiba ku mipiira ogenda wali 22 bet obeere ng'obebbera mpolampola akawungezi koonako era njagala buli awuliriza omubebezi ompulirize n'obwegendereza akawungezi koonako olwaleero njagala buli ampuliriza ompulirize n'obwegendereza kubanga olunaku olwaleero lwe lunaku lwe njagala buli muntu abeere ng'alya ku ssente ate ng'olya odi nnene leero ndulangiridde leero ku lwokubiri luno ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omukaaga omwaka 2026 njagala buli muntu alya ku ssente ng'ate olya odi ennene si bino byagamba mbu ate nasibye ka 1.5 netta simanya nasibye odi 2 netta ewumbebezi tebiriyo kugambye njagala olye ku odi eri 10 nga bwe tukikoze ku odi gye tuliddemu akasente emisana abangoberera kakati okusookera ddala nabateereddeyo ekibimba ekiro ekya ttiimu ya Sunshine Coast Wanderers wali mu ggwanga erya Australia okubeera nga bakuba nnya 2 mu Coletisco ttiimu ya Sunshine Coast Wanderers wali mu ggwanga erya Australia okubeera nga ekuba nnya 2 mu Coletisco ebadde kwawe eyo kolektisiko ebaddemu odi nsambu mutano kubanga ono we wakaya baddenga alimu odi ndono omanyi kolektisiko we womera ndi kastowa wa odi nene wago bataddemu odi nene waliku 22 bed kati alimu odi nene nga go waddo kubera nga kuba mu kolektisiko ne male kuwata weti we kapa au odi bera 10 tebadde odi nsambu mutano ekibimba ekyo nakitaddeyo kiro nabadde wano ekiro nga mbagamba bannaye buli omwafu bokulaba nga abako yeekwata ne mbagamba buli omwafu bokulaba nga abako yeekwata kubanga bino ebiseera byetulimu akajati kalabika kati akatono koolina akakenfisi olina kubeera ng'otega obeere ngaolya ku ssente obulamu butambule nagamba buli awuliriza omubembezi olina okubeeramu n'akasente mu nsawo tukkiriza butabeeramu n'akasente mu nsawo wakiri obeeramu n'ekinyaanya nenze kugamba bobo ulirizo mbebezo olina okubiramu n'ekiziki ababbi bayinza okukusanga ne bakuba emiggo lwakutabiramu na ssente hey, munaye osanga obusajja ne bukuteeka nnyala bino byemutambula ekirungu ova okulaba omupiira gwa World Cup nebagamba kale tuwemu kyolina kyonna mu nsawo genda ogiroti nga toyinaamu mbooko nevuga oluusi nga wali badde olinamu baali kusonyiye ne bagamba kale genda kakati awo awuliriza omubebezi olina okubiramu ne nekikutaasa mu nsawo waleti eyina okubeeramu akantu kati nabatwana ekiro ne mbagamba nti ntaddeyo lisiiti zonna nga balina zitaddeyo nezibagamba kubadde alibadi ordinary kuba ne ordinary ezanya emisana ntaddeyo ordinary endala lwakuba then VIP ne packages zonna nga olina zibagambye kati nataddeyo ekibimba ekiro tiimu eyo eya Coast Wanderers wali mu ggwanga lya Australia ngekola over ekola OD 75 nga tumutumye okuba nya biri mu kolektisiko by the way ezo causes kyasinze okutuwa sente na dala mu kibimba nya biri ne satu satu abangu biri ya mukimanyi tulidde ku sente nga tulumba nyo mu scope ezi kati buli amanyi nti wafunye ekibimba ekyo OD nsambu mutano gwe genda olye sente mu mutima mulungi genda obirengo lya kajja ndiyo manyi tuwafunye chibimbe cho odi nsambu mutano kwa gendo liye sendi. Tumazo kubira nga tulia sendi. Kati chiriche mba gami ntibulika mkaunga ezi kwa unako elonja gala uli muntu wa berenga alia kusente nga alia odi neni mba kole dewenti. Ntate yole etipani ekola odi chinana. Nente kayo ni ordinary ekola odi chinana. Chitegeza kule etipani kuliko odi chinana gulio mpira gumu. Neku ordinary kuliko odi chinana gulio mpira gumu. Echenja ule ekiriwo nti bojja yoleti badi ogenda kubera ngofunira ke kibimba kikiraku nga twakali ekibimba odi nsambu mutano bojja yoleti badi ogenda kubera ngofunira ke kibimba bojja odi nalo ogenda kubera ngofuna odi chinana kuleti badi ofuna odi chinana ne ku odi nalo ofuna odi chinana chokati kuleti badi ofunya ko ne kibimba kitegeza bojja yo package ezo bilo bero ofuna receipt satu obo siba mu mpira gumugumu nenga receipt ziri satu kubanga kuli kuleti badi kugira ke kibimba ne kibimba kirimu odi chinana ne leti bali erimu odi chinana ne ordinary erimu odi chinana kati tugeze omuntu alina akempisi ka 15 buli lisiti oteka ko 5 buli lisiti oteka ko 5 nogenda li 22 bet nobera ngo bebira kana akawungezi njagala buli muntu asibe odi chinana ze odi chinana sat wange emu ejira ku leti bali ekibimba kigira ku leti bali nga tokali ekibimba odi nsambu mu 5 katatina ofuna ne leti bali eyo kubanga oje yo leti badi ofunira ke kibimba ne leti badi yenyini nejja eri odi chinana ne kibimba kiri odi chinana kati ne ordinary ekola odi chinana mupira gumu gumu ku police city ze receipt sat kati ezo odi chinana sat tuetaga ko odi chinana ne mu state wa send akaunga zikaba kawedi tukeza omuntu asiba 10 buli receipt nateka ko 10 ze 10 sat odi chinana mbwe tuwa ka send ku 10 jibere mitwalo mwenda mukanana wali 22 bet kubanga bagattako ka bonus kati kitegeza nti obo kwese 13 okubera ngo kube mitwalo mwenda mukanana odi chinana sat ekirungi odi chinana ye kibimba ejira ku late bird then no funa neka odi na rako nolecho genda wali ku kodi oberengo funa mipira echo genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwe tanto kubera kupera angosiba. Chio ino kukula oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Ye kodi ya fewo ino kupera ango itanyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Odi chinana ziri satu. Kuleti bali kuliko odi chinana, mpira gumu, ordinary kuliko oli chinana mpira gumu. Wabula echenja ule chiru wanti. Ngatuli de chibimba oli nsambu mutanu chinatade echiro. Echibimba ogenda kubira ngo chifunira kule etibadi. Chitigeza kujayo le etibadi. Ofinda kule etibadi ye njini. Ngekola oli chinana. Then ofinda kone echibimba. Ngachikola oli chinana. Katine ordinary kuliko oli chinana. Wegenda kutuwe ntu beti teka mwake mfisi. Sibawa na vufunanyi ziwa. Kodi kwa ino kubira ngo fune mipire ejo. Erista. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo itawo. Jia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo ita. Genda kutuwe ntu beti obirengo siba. Bobo siba siba na vufunanyi ziwa. Atana weza abiri mwe tanto kizwa kubira ngo siba kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katuweko mbubaka bunozi je. Mkubuli le foden. Ulutalo leba de. Astu dewe ya batenga agenzo kulabe ngumi. Lode uinzo kubira nga lumono nila na amaka. Katuchi.
1: Business yote likula. Ngato jiranze. Luwache haba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa. Kizimbe chiwo okorera. Nokutegera chichicho baguza. Obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Janguku Radio Sapiensi ensambia. Olangena fe. Sibizibu. Okutufuna jangu nyo. Kuwabukubi kunamba zino. Noti musamfu tano bili. Munana muenda musamfu. Mukage mumunana. Oba. Plus bili tano mukaga. Bili noti noti. Mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu gwa fe. Ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia. Toja kwe jusa.
2: Hello, testing microphone. Wow.
3: Wow.
2: Unuonye yume yogiro mbunu nje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi mutuachi gonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebek, netens.
4: Tukubile kunotu msambu tano munana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
5: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mukukiriza. Buliru emusabira awamu ngama ka, omwami, omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa atemu vuno kebizu binji. Munyikirire okusome sara. Nadala sapule, sara enye febiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono, buku tusibuwa kwa kubaku chitebe chikuru. Echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
6: Hey, nkulabo ni wano otudolo za tisoboka. Tisoboka, na otisobola. Atatola
7: Baaniliza nyumu kanyumiro kano akokuwe kula akulanya. Business wetu zitandika mu area. Walo business zitandika kukubo ngali ya mfufu. Mbutufu ngi mfufu mpitivu. Ngebio kudia vyo tuundira uo. Oino kukole nyo. Mkukole nyo. Oino kugule evi ntu evi tangire mfufu obutagenda mu byakulya vyo tuunda. Oino kukole nyachi listi. Nti woboli ranyi kukubo ewa ite nye moto kange mfufu mpitilifu. Oino kufisa wa amazi gonobe ranga achilisti woiwa kueri yao. Nti achilisti kwe uwe watu woka mfufuwe rantono. Wobobo nabu yia. Kubango hizo okubanti mchitundu woli okufuna baka stoma oina kube rango osembe deko. Nebu osembe lako ate mfufu mpitilifu. Kati ate chidaro hizo okube ranga wesuddeko katono. Na ye chileta abantu wesudde. Buli akuli alia kuchintu choba alia kulinda azidio abira ni surprise joba sumbusa na nganti msajono akulira kulugudo lwe takalwa chisumbusa zite zilumira echo nacho chimukomi hao zina testi nunji amanda zigosika gaina testi nunji na katuwe kanzireyo obaka pani ne kati bofuna botandika okusika ebyo kulia kukube limo kusomoza bwe kutyo notabibi kako. No tayi ya butiabo inzo biku umanga tebigenze mufufu. ogendo okwekanga nga mwana watu uli ayaliridde akantu ko ali akukakabalagala kamu nga kalumiro kamala n'akasuula ogendo okukakkana nga bucket nambe yakabalagala gye wakoze ng'ekusaze onoonya kugiyiwa oba onoonya kugigabira bantu bagirye bwereere.
1: Ako kitaba kya Katumbi omukozi wako no
3: omukozi wako nabadde akutuusibwako
1: St. Cyprian High School kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala tubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esomero lyaffe lisangibwa mukono musaza lyekereziya ebyerugazi tukubireko ku simu yaffe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number.
8: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
9: Shenda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Kuchari mkatimba kedye misanyo extra.
0: Alright, wabali nyo gwe na chaje kumideko chenda mnyaku tunye zenya Radio Sapiencia tukiatambla na katimba akebye mzanyo extra ziri abiri munana ezaka itakusawe ya kaungezi nga bulijjo tubera tambla mpula mpula ne 22 bet gulao account osobola kubera ngo siba ne 22 bet changu nyo kubera ngo gulao account genda musimu yo ugenda ku internet ujia kubera ngo tekao 22bet.ugi website ya pe ya kuberanga jao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba awagenda promo code oja kuberanga otekawo akatimba then nyiga mu chigambo register oja kuberanga wega ta ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto kirizwa kuberango siba chokana wasiba berango siba no vunanyiziba gambye mpira jonaye kya World Cup oja kuberango jisanga komo audience ava abasiba ku options ezenja uro kuri okusiba ku makona abasiba ku bateri abasiba ku kadi byonoja kuberango bisanga ku 22 bet atina mu abazanya abazanya bacho games kweziri atizgabira dalaka kasente nolecho byonna oja kuberango bisanga ku 22 bet mu audience aba atera obirengu wangu la kasimbi buli kimu kibirenga chikutambyanga bwechino okuberanga kitambula kali atanafuna mipira kwa kasitobera ngo sibana buvunanyizwa ngo weza abiri mweta noko dakuru kugamba nyoto siba sente ya bizibu runa kuweru changa toyinamu tokakambera kali atene wobo inamu tokwatazo nambo gayemuke kentalafi ya netta gukwata akasente akemfisi koyina ugamenti Zinebiria, wano kuberanga nsiba muri CTN. Oyo gwenjagala tuberenga tubebera mpola mpola. Oberenga otambula ne padi serumago mubebezi tubebere mu mbeera yonna. Kakati, nga wemba tekambye konti nkuteereddeyo receipt ezisatu, nga buli receipt ekola odi chinana. Kuleti padi kuliko odi chinana. Guli omupiira gumu. Ordinary kuliko odi chinana, guli omupiira gumu. Kakati, njagala oberenga ofuna receipt ezo. Ebi, by the way ziri na satu kubanga bojayo leti badi ofunira ke ekibimba nkugambye ekibimba kyenatadde unakola jechiro timu ya Coast Wanderers wali mugwangira Australia okuberanga ewangula mu quality score nya bi ekibimba ekyo kikutteyo bade kikola odin sample mu tano na kitadde yo kirona badde wane ekiro ne mbagamba banaye mu jeye ekibimba ekyo nabadde wane ekiro ne gamati asobola we na jeye ekibimba oba paka jindala yo noba ali badi oba ordinary zonanga wizina ba densita deyo na HBMB echo echa kolektisiko ya nyapi echa sinzo kuberanga itu wa sende kolektisikei ni ya satu satu ezo buli wenzile to manye visere visinga yu kolektisiko mchibimbe itu wa sende katibuli yali da HBMB echo odi nsambu mutan kuleti badi kuliko oli chinana nebo jayo leti badi ogenda kubira ngo kufunira kee chibimba ne chibimba chikola oli chinana kati neku ordinary kuliko oli chinana kitegeza bo jayo leti badi ofunira kee chibimba nofuna ne ordinary zeri city tsatu ezenja ulonga buli city yakola oli chinana chokate da buli city eliko mpira guli gumu omanyiti waliyo kyasinze kwangu wakuli amuka senti nga kusiba mpira gumu ne weba odichi nzo mpira nga guli gumu odi yago tentiza oba odi lunana oba odi lukumi kubanga nchimanyi bwechija nechitegula wechiti umanyanti ugenda kubera ngu ya senti kasta kubera gumu ulaba walua wemba tengo berira walua mwana ya kubye senti egana weda trendinga na dalaba goberira na ye ye ya CBN di Spain ne guangiri ya Cape Verde teguja kubera mugolo ya CBN no goro katindoza beaba dena wonga asibanga waloza unalari karota kwanga hati wala vila dana magoro mereri nga kika gendo kupina nkati ya mwayo game neche ya mwangu zanti ya badasi vyegu na gamba Spain Cape Verde no guru kemujia kubamu guri la kwa wete ziru ziru katiche mkukama hati ezo odi chila na zendese echiruji nti omopira guri gumu ogumu wanawe gukuwera sente kubwa guzikuwa detu bato ina mulala guri nda yate ninda guno ate ninda guri neta kasta gukuwa sente kubwa guzikuwa detu kati gendo jeo leti badi odichinana mpira gumu gendo jeo ka ordinary odichinana mpira gumu atebo jeo leti badi ogenda kufundi yake chibimba gambi ya chibimba jina tadeye chide chizanye misena chituwa descend odinsambu mutani kati ordinary elimu odichinana mpira gumu leti badi odichinana mpira gumu kuleti badi kujira kechi bimba na chuchu kula odichinana mpira gumu kati kukwate ezo ezo lisiti sisa uliemu odichinana mpira gumu petageti ya fika sasa tufuna kugumu goka negutu waka jachiba chiwende genda kukodi oberengo fune mipirejo genda kutentu beti oberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza aviri mwetanto krizi wakupera angu siwa ya kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ya kodi ya feo ya kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebele mkaunga ezika tuetaka koli CTM odi china na sato ate chirunji ojayo leti bali ofunya ko odichinana ya chibimba chibimba chakatuwa sente chenata deye chiro bojayo ordinary ofunya ko odichinana ordinary ejanga odichinana mpira gumu guli gumu gumu emipira esat ngabuli mpira kola odichinana kukwata akempisi ko ina kastobira ngo sibisa buvunanyi swango weza 25 okudabula tuberenga tambula mpula mpula kusta 2:15 sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyika sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oberengo ufuna kumipira nyika sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita u gena kutu beti teka mwa kemfisi toka kambela mkugambi bulucha anga to ina mwaka sendi a kemfisi ngo inawezi zozi kutambuliza bio inatambula ebio kusiba biriki toka kambela bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habili mweta anto krizi wa kubere angu siwa kodi yeyo kubere kuchido ya star biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oja kunyiga star biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ya kodi ya feyo star biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kakati nga tuzeyo wali mbade nchi ya gamanti foden bungere zengiri jeba amoleka nipata mtu wala mwari cup yali mkweri la sente ataka senti waka ina tela wa sambi mpira abo yuki la basa amba sizoni namba nga tiba umudemu ya doku ukweta ya tayamu katu wanumu sizon buli umaba anonya jari la senti kati Philip Foden uelu wake de yenga gamba kagende yira vile kuchikondi ngarumba ku EO Arena ukubira ngalaba chikonde ere chikonde echo by the way chabate wakati wa Tommy Farah Tommy Farah muto wa Tyson Farah gwe manyero mukubi we bikonde kati ono muto bamuita Tommy Farah yabadde agenda kutukane ne muto munne go bayita Eddie Hall kati omusambi aitwa Philip Foden lwa uli bentu wali e chikonde echo na gamba okwedda anonya wali la kasente ke kagenda labe ku chikonde wali ku EO Arena mu kibuga Manchester mu kwangiria bungereze chikonde chiwe kyabadde kati ngeri ne yabera mu kibuga Manchester unagaba yi aga mu kyalawe bage tugena itula bakuchikondi wanyi aina mchalo oba girlfriend we balude banga nga baagalana bamuyita Rebecca Cook aweze miaka 2 mwezi 3 ejo bukuru girlfriend wa Philip Foden. Foden kutogera ko ye musambi wa timu ya Manchester City ne timu kwange ya Bungereza. Kati nga bagenda wanyi bwatuka ku chifu bwatuka mu chifu mukibwo wonna wogenda wobera obana abana ababera balinze baswami ba star kubanga kati kine chikonde wabera section abana jibawa nyinti eno basikaje batula umwana wachiri yete kama akasente umwana yete kama akasente na gamba oba VIP ya sente mmeka nyino jisasulanze njala kwete gaba stabo oba musabi ba mpiro oba bachi nika stabo abera nga banimi bana abaina mwaka ja ensawe zizitoa kati walio mwana muwala influencer bamuita Lil Phillips. By the way, omwalo oyo avuga nye Bungereza mu kibuga Manchester. Lumu yavayo ko na agama mbu. By the way, ebimu kubya mu trending. Yavayo na agama mbu. Mbu ye mu lunaku lumu. Mbwalu wa lunaku lumu. Yalaba kawa sajja. Chikumi mu lunaku lumu. Mwana mwalo oyo yaitibwa Lil Phillips. Kati, mwana mwalo oyo yalabye nga guli gutyo ndi wali ejikondi naye nagamba nina tula mu VIP section wabera abanene batumbutu neteke kubanga netaga macha netaga bayina mu sagala bampale nyuira migwa munaye nga foli ni akwata mukyala we nga bambala bulungi banekani kana nga balumba gubate guli gutyo mukyala wa Philip Foden nga batudde bulungi ne pawe nga abako wagendo obaya badaina ebyo kulya byayagala na neyewungula mukko agenda okudda nga Lil Phillips agezaako okubeera nga ayogera ne n'omwami we Philip Foden yayangu ye yabadde alina okuba oluto olumu yabadde alina okubawo okuba enta ettaano yabadde akubawo olumu paka kutuuka kubayo we yabadde atudde kwata kukakana nga asindikiriza mwana muwala namugamba vaawo lwaki weyogereza kubbawange era aba security bazze ni bakakanya embeera nga mukyala wa Philip Foden oba girlfriend we nga atabuse kati nno abasambi b'omupiira bagenda kuyita nnyo mbino kubanga baana bawala babeera babatega bamanyi nti kati bali mu off-season babaza obufumu bwebakyakalira ne babeetega babaza obufumu bwebakyakalira ne babeetega ate Philip Foden ono rikodi ye si nnungi mu bintu ebyo weebityo kubanga fengafa baludde nga tugoberera omuzannyo gw'omupiira abajjukira abajjukira mu 2022 Foden n'omusambi eyali ku timu ya Manchester United gwe bayita Mason Greenwood nno era ndowooza olaba empisa era tezibula oba obuyisa obubi tebubula kati mu 2022 timu yeggwanga erya Bungereza bali balina aba bali bazanya qualifiers za Euro bwe mba seera bitti kati ne bagenda mu ggwanga erya Iceland nga balina okuzanya eggwanga erya Iceland Foden ne Greenwood nga bukyali buvubuka butoototaawo be bamu ku baana abato be baayita ku ttiimu eggwanga erya Bungereza kakati bwe batuuka Iceland Bob Foden ne Greenwood kye baakola ku hotelu ttiimu kwe yasula nga bakukusa baana bawala nga babaleeta mu ruumu zaabwe gwe balabala ttiimu eggwanga erya Bungereza yagende Iceland nga bano bavubuka bato bayitiddwa emirundi gyabwe kumpi egyali batandise okuyitibwa ku ttiimu eggwanga erya Bungereza Greenwood ne Philip Foden bwe kye baakola nga bakukusa baana bawala nga babaleeta ku hotel ttiimu y'eggwanga kwe yali eya Bungereza abakulu bagenda okugira bati katulabye abaana abayingira mu rooms ziri ogenda okkebera nga Greenwood asima golinze then ne Foden era omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Bungereza yaliwo biseera ebyayitibwa Gareth Southgate kye yakola yabatikka ku nnyonyi nabagamba mmwe mulaba kati temazze kuba kapiira nabatikka ku nnyonyi ne baddayo ewaka nagamba kati mwe kutimye gwanga mbatadde musuke mutewaka n'abagoba kati walabe ebintu nga binonga Foden bimulabikirako omukyala amanyi ono omwana tomalaga muwa step olina okumubeera ku kitu ebbanga lyonna olina mubeera kido tolina kubeera nga omuwa step Greenwood era nga bwe baali musaga ezo eyabagobya kutimye gwanga nga baleese abaana ku hotel timye gwanga kwesula baleese baana bawala Greenwood naye misango kumpi ebimu ku byonoonye kariya ye era byebyo ye Greenwood ate domestic violence kubeera nga yali atuntuza mukyala we karia ye kwa Manchester United yali atandise bulungi nga kapira akakuba kati ali ku mase bu Faransa era ne ku mase goals kuba kwa Greenwood yomu kuba sambi abato abajja mu busera beba Foden nga kapira akakubira dala sawa zino yomu kuba liba deni mu World Cup ne bungereza baamu jambi tabo byabwe olwebyo ebimu era ebyekusa kwebyo ne Manchester United ne muta kati ali bu Faransa yo ediba ali kuba naye karia ye yayononeka nalaba yagalana kuchusa za nyire gwangi ya Jamaica kuwanga Greenwood alimu msayo kuba mu gwangi ya Jamaica so ne Foden yoyo erando za tusho byalibigana amawulire agamba yensonga lwaki samu itana muita kutimye gwangi ya Bungereza baba na tebayina mpisa so yembere iyo tukena genda mukumbula mukone nga tetuna genda nyigalo berengo siba ku mipira tanafuna mipira gambi ndese odichina na 3 ndese odichina na 3 agamba kya Ben ya UK bale kubera ngoli za Radio Sapiencia Simatelo na Dizana ugambo utia Simatelo na Dizana wale mwe vintu biokola cash out kuchibimba angambie chibimba odi nsambu mutano ndabye guga yegai sene nkola ka cash out mtitizi bwachi umanyi guno mpira gwe chibimba gwe chetuli temi sana chenata deye chilo ogwa shani shine cost wanderers wani mkwangiri Australia ukuba nyapiri mkole tisko bwachi use biri biri katine tupe nanga tuwagala goli ndale zita mwo kunyanga zina kunya kwawe kwawe wasobole kubira nga wawira yo golo nya ne guingire nsambu mwe nyanga guli in fact guingide nsambu mwe satunga guli biri biri nenzo kulaba nga golo jituwagala kwawecha kati ya unegusu wakane kunyuera kati wano semba leo na dizana wakule deka shout kuwanga guta ambute gole yokune zemu dachika ya chinana mnana neguweza neguweza nyabi kati ya unetupe nga tuga ambate mwe yonge na mungolo yona hey. Semba leo na dizana ngambi mbu ate ya kuze kasha utuwele nga guli nyabi ngawe tuwa kutumie mbuna uli ya kati ngonga kamu kute nga laba mwenzo kunywa mungolo siko nefa ngawe tuwa kutumie ya nyabi hey mbade manyite okole de wali kusatu bili haa ono ye gupate mchinana mungu nana nga guli nyabi zenyini ze tuwa kutumie ye nakula kasha utu nga atite mbu mwenzo kwe yongira mungolo hey. Na gamba boba olumba emipira jomu bebezi. Cash out. Waluo watu kango ino kubero msa jomu gumu. Kusaji avalia mwogo nobo tibu amo. Avalia fene nensi gona azime kete damu. Nsana funiwe muruma teyenye nya. Hale oeche wabado jisoro manyane cash out. Waluo ya kubera na yobu mbutola. Nefa bagumu tulemera yono gamba kati. Keguli nya bili zetu watu mieguli mchina na munana. Echijia chije. Gonywela. Eruka kana kuwete nyabili. Kati ya wali dechi bimba muyoge yoge. Na gamba wangu la kasente tucha mukiriano gamba mbati katizo na kenzi zeyo neta. Wata demu ya kumi tanu. Mente ininge kumi tanu zo. Indalaziko sebila la zobo wangu de. Wata demu lukumi kumete ininge lukumiru. Kati genda kudoketi uberengo ufuna late bird mupira gumu kukola odi chinana. Bujeo late bird ufuna kechi bimba echila la mupira gumu kukola odi chinana. Bukida tulide odi nsambu mtano echi bimba. Kati ya ujio ni odi na reguli mpira gumu kola odi chinana. Late bird yofuna 2 in 1. Odi chinana piri. Eyechi bimba ni ya late bird. Then odi na reguli ko odi chinana. Kati ezo odi chinana satu kwekwa atake mfisiko inateka. Mtuwe taga koli CTM. Odi chinane muka setu wa sente muka unge zichiba chwede. Kwa ataka tono kolina. Kateke mbubato ina. Tuka kambera. Mgenji ulindenche mpira tejikuwayo. Genda wali 20 beti overengo siba. Mbubo siba siba na vunanyi siba. Hata naweza vili mwe tanto krizi wa kupira angu siba. Wapula jifune ngo ita kusta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo, jia kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wubo ita unyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo, wubo ita genda waliku entu beti teka mwake MPC. Wubo siba siba na pufunanyi siba. Hata naweza vili mwe tanto krizi wa kupira angu siba. Ojia kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wubo itao, nyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya peto jera vire ye kubere kuchido odi china na sata. Leti bali ofunia kechi bimba, tuwakali echi bimbe misana. Then ku ordinary, ero ofuna mpira gumu odi china na. Buli mpira guli gumu gumu, kuleti bali gumu odi china na. Ordinary mpira gumu odi china na. Wabula ujayo leti bali ufunila kechi biba na chochi kula odi chinana. Se odi chinana sata. Teka maka tono kori na kastove rango sipisa bufunanyi siwa. opananeko nga abalidde ekibimba kyemisana odi 75. Genda ku kodi oberengo nyiga sita 215 sita bisatu munye hash. Wobo itawo jaku nyiga sita 215 sita bisatu munye hash. Kusawa nyeze chiro France basamba timu ye gwangiri ya Senegal. Katuje tuberenga tuitamwa yo game.
10: Every child deserves a healthy start in life. But even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time. Because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
1: Business yoterikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayino okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiens yensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 2 0 0 9 2 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangolange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
11: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
12: Ebi jule vyo mwenembe, ovifuna na cowboy speciali. Ama savu gevi mera ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba, etekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni cowboy speciali. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy speciali, afunika mubipimo vya grams avili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy speciali, akure waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
13: Omwezi 16 omwezi ogwo mukaga tujukirirako Yohana Francis Rezis omutuukirivu. Yohana Francis yazaliwa ngenaku z'omwezi 31 omwezi gwa Gatonnya mu mwaka gwa 1597 mu Fukuvat mu maserengeta ga Bufalansa. Kitaawe Jean Rezis eyali omusuubuzi omugagga ne Margaret de Chuguniani nnyina. Yohana Francis yali mukkiriza ddala era yeegatta ku kibiina ky'abayesuuti ku myaka 18. munana. Ono yafuna obwagazi kukubunyisa evangiri era yafuuka omuminsane ng'ayita mu byalo eby'enjawulo ensozi mu Bufalansa naddala La Vivarie ne La Ville mu biseera by'obunnyogovu. Yamala ng'obudde bwe obw'okumakya ng'awuliriza abeenenya n'okuyigiriza ekigambo kya Katonda ate mu ttuntu ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda eri abasibe baamulekwa n'abalwadde. Yohana Francis tumujjukira olw'okuyamba omukyala okuva mu kikolwa ky'obwamalaaya n'okutandikawo okulabiriranga abaavu. Yohana Francis yafanga ennaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri mu mwaka gwa 1640 mu myaka 43 bwe yali agenze mu parishi z'omu nsozi z'omu Bufalansa okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Yalangirirwa Papa Kerementi ow'ekkumi n'omu mu lubu lw'abeesiimi mu mwaka gwa 1716 ate Papa Kerementi ow'ekkumi n'ababiri n'amulangirira mu batuukirivu mu mwaka gwa 1737. Yohana Francis Rezis omutuukirivu yawolereza abaluka obugwa oba obugwa abasawo abaana abazaaliddwa wabweru w'obufumbo n'amatendekero ag'enjawulo okugeza erya Rezis University. Yohana Francis Rezis omutuukirivu otusabire.
14: Sapienza,
15: sapienza yo, sapienza,
16: sapienza ya. Radio Sapienza no wabule wambi.
17: Nange kuno kwensibira. Mukatimba kedye misanyo extra.
0: Alright, wabale nyo gwe na chajie kumideko. Chienda mnye aktonye senya. Radio Sapienza. Akade kaduka wali kusawa biri. Ngenda kubira nga mkwere kereza. Atolo, program omulongo ti. Genda kubira ngejia. Eberenge kuongera yo mukaongezi tuchatambula mpola mpola nida chikazi netono zetu sigaza mukatimba akeriye mizanyo extra uchali ne pade serumagomo webezi tuchabebera ne 22 bet gulao account osobola kuberango siba ne 22 bet chiyangu nyo kuberango gulao account gina msimu yo wogende ya ku internet oja kuberango teka 22bet.ug website ya pe ya kuberange jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinye game juzambi wa kusabo kuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kupera ngo wega taku 22 bet ensonga zona zibirenga zitambula tanaweza abiri mwetan tokrizi wa kupera ngo siba chukana wa siba, berangu siba, nobu vunanyi siba kusaideyo. By the way, kutani kanuluna kule mande, akabinkani wakati kisi mjukira kagenda kuwe na kakumekerezi wa weekend yenu. Kakati, kutani kanuluna kule mande, tugenda kuwe na tudayo waliku kumi na biripake emu. Nyagalo kanoti ingaku. Kutani kane mande, weekendja, tugenda kuwe na tudayo waliku kumi na biripake emu. Nurecho, abawe bera na umuwe bezi, mwina ukubira nga mutegera, tudayo wali kumina piripake, mwe tugendo ukubira nga tudayo, tubire nga tube bera mpola mpola, kusaidia. Tunafuna mipira nkambi endese, olichinana satu, kuleti bali kuliko olichinana, guli omupira gumu, neku odi nale kuliko olichinana omupira gumu. Kakati, katu wakali ya chibimba odi nsambu mutanu, chinata deye chile chizanyi emisana, ojeo leti bali ogenda kubira ngo ufunda kechi bimba ngambye rero kati kemba dize ko nange kuluo kubiriruno kati kitegeza bojeo leti bali ofunya ko leti bali yo yenyini then ofunya ko nechi bimba then bojeo ne odi na rero ofuna chi bi ofuna mupira gumunga kola odi chinana echi bimba chikola odi chinana echi jira ku leti bali yo yenyini ekola odi chinana ne odi na lekola odi chinana chonna guli omupira gumugumuze kugambye omupira ogumuwe guwa gwa kuwa gukuwa obazo naziri de olichinana sato tewali tabu fereta agake mkaungezi tuberenga tuchikuba bugenda kukodi ya berengo fune mipire jo gira liku 22 beti ya berengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atana weza habiri mwe tanto krizi wa kuberengo siwa uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo itaa uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ye kodi ya pe akatambula na kuko ikaliku docket kusane VIP wali kuleti bali kuliko mpira gumu odi chinana ojayo leti bali ufunia kechi bimba chikola odi chinana tulide chi bimbe misana odi nsambu mutan odi nare na yo kuliko odi chinana kati gwe kwatezo original asat guli gumu gumu kwata kempisi kobote kam kastobe nango sibisa kuvunanyizibwa kodi eriska 2:15 sita bisatu munye hash kuboita uja kunyiga sita 2:15 sita bisatu munye hash ye kodi ya peyo kakati lelo France basamba timu ya gwangiri ya Senegal mugemwe kulawe chibinja game oboli ya oboli muntuje na jari ndi lide kusawa sikenda kubera nyeze chiro obla eno game nze ngomu bebezi enzijukiza World Cup ya biri ya biri awajukira World Cup ya biri ya biri yeyo kufana nako eno by the way na yemi pire jimu jari nga jia kumacha wakati eneri muno ugwesa wemwe yo kumachorumu kati World Cup ya biri ya biri Senegal ne gwangiri ya Bufaransa wali mchibinja chiechimu chali chibinja mwali mwe gwangiri ya Denmark gwangiri ya Senegal Uruguay ne timu ekwangiri ya Bufaransa era mu kibinja ekyo France ya chivamu yafuna akabonero kali kamu na ye Senegal yasanga Bufaransa mu kibinja mu biri ebiri kwanga bali mu kibinja kye kimgo wala bali mu kibinja kye kimu mwe no World Cup Senegal yakuba France goal yali mu kubwerere abajukira Senegal ya Bruno Metz ngo mutendesi by the way France bisere batendeke bwanga Roger Lamel yali abatendeka France yaba Fabian Barthez, Ryan Trump, Frank Leboff, Marcel Desailly, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Sylvain Wiltord, Thierry Henry, David Trezeguet n'abasambi abalala abali ku Bufaransa. Nga Bufaransa iri gumite ne Senegal ya Bruno Metz kati omugenzi. Ale no Senegal bali batendekebwa coaching mu Bufaransa mu piri ebiri nga bakuba France mu World Cup ya piri ebiri. Bruno Metz wakubwa ya vambula mbwenseno musajia watu. Na ye, Senegal ya yaba Silver Tony, Ferdinand Kori, Lamine Diata, Omar Dafa, haba sambinga Aliou Sissi, Ibania wabalala wariko, Kalilu Fadiga, ayaya, sobala kwa ya Kalilu Fadiga, yomuku wa saji habali ya retabwe, msejiwe kutimie kwangiri ya Senegal, ya yambalangu mjozi namba kumi, nga kuwa kubisa magulu waviri konone diyo. Then, ndoza naba sambinga Arhaji Diouf, bebali kutimye kwangira Senegal neba kuba France mu zero mu kibinja France na asigala ne mu kibinja so lwakadde ne nga bagenda okwesambola nako olwalero Senegal olumu World Cup abanyo okwefukira mu France na mutegulo mu pia ne okwalero ndaba nyo France nge sobolo kuwangula ekolo nga 3 kwem wadenga ndo zati Senegal naija kubera gumiti Senegal muwo kubera nga sobolo teba mwe yoke mumbera nga bajjo kubera nga etambula lwakuba kadde katukutte ebisinga kuwa nondoza tujja kujja nabyo wali ekiro njja kudde ekiro mukaga paka musanvu tuberenga tuyita mu nsonga zonna atanafuna mipiira agenda ku koni kugambye odi chinanezo satu oberengo zifuna agenda ku 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizibwa atanawe sabiri mweta ntokizwa kuberango siba odi chinana ziri satu mujeyo late bali ofunya ko ekibimba tulide ekibimba emisana ne ordinary kuliko odi chinana VIP kweri na katambula kwekali bifune ngo nyigasta 2:15 6:3 mwenye hash uja kunyiga 2:15 6:3 mwenye hash tuberenga tambla mpala mpala kusta 2:15 6:3 mwenye hash sibisa buvunanyi ziwa atanaweza abiri mweta ntokiriziwa kubera ngo siwa tuberenga tambla mombereyo tukwatagane wali echiro mukaga paka musanvu tugenda mu program omulongoti yenze pade siroma gomu pebezi kankwagaliza kaongeza kalunchi weraba
14: akoke kabadde katimba kebyemizanyo extra mutukusunsulire byemizanyo byonna akatimba kebyemizanyo extra kakutusibwako 22 bet 22 bet erunga mizibu ekitongole echa Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifu ko muze era takirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25 twesose sawi ndala time check Esawa, siweze bili, esie chino, time check kutusibu wako. Beda musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, atengo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyiga stemu mukaga turn star, mukaga hash, orondeko investor, oboku zese MTN momo app. Feche ndamu nyaka tunye senya fama.

0: bumpimpi abanyarwanda ng'amawanga amalala agali mu Uganda. Abanyarwanda abamu basalibwa ku nsalo ne beesanga mu saidi ya Uganda, abalala nga bali saidi ye Rwanda. Abamu ne bajjanga era bazze okusanga abooluganda abali babeera mu bitundu ebyo. Abalala bajjanga bazze kukola, abalala ne bajjanga bazze okunoonya obubudamu olw'ensonga ezaaliwo ez'entalo ezaaliwo mu kingdom oba mu nsi kakati gye bayita ki, gye bayita Rwanda.
1: Yes,
0: kakati abafuzi b'amatwale nga bagenda okusala ensalo, bo basalanga ensalo okusinziira ku interest oba biki bye baali baagala okubeera nga bigenda kusaidi emu, ebirala bigenda kusaidi endala. Specifically we mbanjo gede nga Abanyarwanda nti mu mwaka gwa 1910 nga waliwo okulwana okwaliwo ababirijamu n'aba Germany nga bali mu kulwana nga aba Britain babayambyeko ne babawa ennyongeza ey'ekitundu kye bayita kisolo ne bajongerako eyo yajja 1910 era 1910 ne bagigatta ku territory oba ku bendo eryali genda okufuuka eggwanga ki, eggwanga Uganda. Kati waliwo kingdom gye bayita Rwanda oba Greater Kingdom called Rwanda. Eyo kingdom yali eyina ensalo ne Ankole kingdom.
1: Era Rwanda kingdom,
0: Rwanda kingdom,
1: yes,
0: nga ekavalinga ekitundu Kabale, waliwo ekitundu kye bayita Mpolola wali Ntungamo, waliwo Lukunjiri, waliwo ne Kisolo yennyini nyini.
1: Yes,
0: ebyo bitundu nga byona byona biri ku kingdom yaki
1: ya Rwanda. Nga Rwanda eyingira paka Rwanda eri
0: egenda mpaka Rwanda negenda saidi zeyo Kongo, waliwo ebitundu byowulira kakati ebirimu entale ebirimu abantu abogera Olunyarwanda. Ngegenda Kongo, genda Tanzania.
1: We tuitani Kivu, we wa
0: Kivu North ne South Kivu,
1: North ne South
0: Kivu, ne South Kivu.
1: Nga eyo na kingdom,
0: eyo nanga yali kingdom ye Rwanda. Ere bitundu byeyo bobo tuseyo ojabi uliranga byona byona amanya gachi galu nya Rwanda.
1: Yes, sir.
0: Eranga abantu babere eyo bali free omanyi nti ebiseera ebyedda ne mu bwakabaka abantu batambulanga tewaberangawo nsalo.
1: Yes,
0: nti bajja kusaba passport oba bajja kubuuza olagawa, abantu bali batambula okusinziira ku mbeera eyaberangawo. Naddala ddala abantu economic activities ze bali bakola ng'abantu abali balunzi b'ente batambulanga okuva mu kitundu kimu ne bagenda mu kitundu ekirala singa omusana n'amazzi gaba gakoze eki, gaba gaweddewo. Era nga bavaayo nga bajja ne bayingira mu Ankole kingdom, ne bava mu Ankole kingdom atera ne baddayo mu Rwanda, waliwo ekitundu kye bayita Mutala. Era ekitundu kye bayita Mutala currently kiri mu Rwanda. Waliwo abantu be bayitanga abahima baberanga eyo,
1: ate nga abahima bayina kubeera,
0: ate nga bayina kubeera eno. So waberangawo movement sezo nga ziri free, nga abantu bagenda bawasangana nga bali free. Kati ne waberawo waliwo abazungu nga bamaze okugenda nga okukrieting ensalo 1910.
1: Yes,
0: wengendo tandikira. Yeah, kubanga movement sezo zatandika dda 1500
1: 1600
0: nga tetunaba kulowooza
1: ensenebeerawo.
0: Ate waliwo ne history omutono gwe twasoma wano mu Uganda owa Chwezi dynasty Bunyoro kingdom, nga ne Buganda bakulaga nti yali part of Bunyoro. Ndowooza ebintu ebyo mubimanyi.
1: Yes,
0: so abantu ne babeera nga bali buli wamu, nga bantu bonna bonna bali ki, bali buli wamu. So kakati mu mwaka gwa 1910 gwe mwaka abakulembeze b'amatwale dwe basooka okubala abantu abaali bali mu bendo lye baali balowooza nti ligenda kufuuka
1: ensi
0: oba Uganda gye baali bayita British what
1: protectorate,
0: eryali nga liri litwalibwa kampani y'abazungu gye bayita Ibeco Imperial British East African what
1: company.
0: Ne babala abantu bonna abaali mu bendo eryo nga lumu February 1926 lwe lunaku olwasembayo okubanga badrowing ensalo ezo, era badrowing ensalo za mu Eastern Uganda ne bitundu ebyali bigatta ki Kenya.

0: kusaba obuulirize, kanso nkwaniriza nnyo, buuza kwawuliriza, ate tweyongereyo.
1: Nga bulijjo nze Ssemwanga Frederick, ndi munnamateeka, nga ndiwo ku lwa Holy Cross Family Ministries. Holy Cross Family Ministries omukulu nga bw'abategeezezza, einako e desk ekola ku by'amateeka ag'obufumbo n'amaka. Twogera ku bufumbo n'amaka. Kitegeeza nti emmeeza eno esangibwa ku John Paul II Justice and Peace Center. Baba jita Gogonya Road yeyo.
0: Gogonya Road yao ngobude kuhisawe kaya center newe yongira kumbasa
1: kutuma. Walu unechipande bachiwala ba John Paul II Justice and Peace Center. Autu inawe meza ya Holy Cross Family, the legal support desk of the Holy Cross Family Ministries. Ngechigendera chayo kuyamba abantu kubya amateeka.
0: Omwami angubye waka lwa kibanja simanye tetukwataganye mu kino yatunze kibanja nga tambulidde kyokka muli bafumbo muli bagatte
1: ya maka ya butabanguko mu maka
0: domestic
1: abaana yes abaana bwalu ensonga ze bayita eza adoption omwana sigobo muzaala biologically taba wa musayigo
0: n'omuleta
1: naye n'omuleta n'afuuka omwana waka era tujja
0: abazungu ndoza bakikola nnyo
1: na ufe wano tukikola
0: nnyo
1: si nnyo naye tukikola wano tukikola naye ate tetukikola mu mateeka
0: nina omwana wa muganda wange
1: omwana wa muganda otebeera adoption tetuyita adoption omwana ono gw'oleese atanaweza myaka 18 ajja n'abeera ewuwo n'afuuka omwana wo nga n'omwana ono talinaayo bazadde be balala baamanyi amanyise bulime
0: nga nange simulinaako yadde oluganda yadde
1: nga naye tomuyinaako yadde olubadde tomuyinaako yadde oluganda yadde yadde
0: mukumuleeta
1: n'abeerawo n'afuuka omwana kakati ekintu ekyo mba temukikoze mu mateeka kuba omwana oyo akulira mu famire n'atandika okubeera nti akontributinga ne ku development ya famire akeera n'alima akeera oba muyina akaduuka n'agenda n'atundakulunda
0: ku nsolo zaffe
1: n'abeera nga omwana afuuse mwana waka ne kakati tugenda okwesanga nga abazadde bagenda ne bava mu nsi ne baleka abaana abo mu maka abaana abo basibe okubagoba mu maka olw'okuba bano abazi bagamba after all toli muganda waffe
0: toli wa luganda
1: naye nga yaawo waakulidde waabadde amanyi nti oyo kitaawe era ne maama nga manyi yaani yennyini
0: kubanga tulaba bangi be balonda oluusi famire neemukuza era okuva mu buto maama taata maama taata
1: kakati ababa mu mbeera eyo abatuuliriza bwoba oyina omwana bw'atyo oba bwoba wali agadde okubeera nti ofuna omwana bw'atyo abamu babeera bazira kisa n'agenda mu baby's home n'agamba njagalayo omwana ow'okulabirira n'amutwala kiba kitegeeza omwana oyo agenda okukula akula amanyi nti
0: mwe
1: bazadde be abamu babawa n'amannya nga ga kika ekyo naye nga si be babazaala mu musaayi kakati bw'oba nga weesanga mu mbeera eyo omwana oyo olina okugenda mu kkooti n'osaba kkooti ekuwe kye bayita adoption order
0: olukusa
1: olukukkiriza okubeera n'omwana oyo n'omufula mwana wo kakati adoption order eyo ebaako obukwakkulizo bungi tova bubi eno n'ogamba nti nno nze ngenza kufuna adoption order
0: kati bukwakkulizo nga ki obubaako
1: ekisooka gw'oyagala okutwala ku adoption ate okukuba ng'ali wansi wa myaka 18 kuba yaaba omwana tosobola kuzaala musajja mukulu n'ogamba ndi mu kkooti nzize ngenze ku adoptinga sebulime
0: tozaala bakulu nga
1: bubuzi so ate kukuba nga mwana ekirala bw'oba musajja nga toli mufumbo tosobola ku adoptinga mwana muwala
0: ate lwaki bakwekengera
1: kuba okimanyi
0: kweyambisa omukisa
1: kuba gwe mulimu okimanyi nti nno si mwana wo si mwana wo
0: oyinza okukozesa omukisa
1: naye ng'ate bwa mwana wo wantumbwe teriwo osobola kufuna kuwulira oku n'ogamba omwana ono omufuula omukyalawo naye bw'obanga si mwana wo wa muntumbwe weaknesses osobola okukola kisobola okuja so etteeka ligamba nti bw'obanga oli musajja nga toli mufumbo tebakukkiriza ku adoptinga mwana muwala
0: ate bw'oba omukyala
1: kati naawe bw'oba oli mukyala nga toli mufumbo naawe tebakukkiriza ku adoptinga mwana mulenzi
0: mulina kuba bafumbo
1: ababiri.

0: Necha mwe mtu kiri.
1: Ngawe chale ulubede bedie na kakano na bulijo emirembe ne emirembe.
0: Amina. Lino vyo natu isabie nga tuwebaza. Nga tuita mlinyari umana wa Yesu Kristo mkama wafe.
1: Amina.
0: Katonda wafe.
1: Ngwe vyo na.
0: Mlinyari ya patri nilia mwana nilia mwana mtu kiri.
1: Amina.
0: Valisenazi wafaba following a Holy Cross Family Ministry. Betuali nabo kuruna ku uluwa mkaga. Mwebali nyo mwebali edela. Tubasimu mkama wawi nyo mkisa.
1: Yes.
0: Okay. Uluwa lero.
1: Yes, sir.
0: Naba fumbo we sazalo yali wano. Waluwa mulama gutuwa yogerako. Gu, mulizungu waguita delusion. Ne Franco jatu nyonyola chechi. Ne tuwa gala kulaba obuzibu. Singa omuntu. Mbeira ya... Mbeira ya mtu ya bongo.
1: Bongo.
0: Aha. Mbeira ya bongo. Ne ye... Yo. Omuntu. Asobola okubeera nga akola na yo. Atambula na yo. N'obuvuna anyizibu obunene n'abufuna. Na yenga simu chi. Simu terevu. Kati tuwa gala kutunulire engeri. Ekintu kino. Jichikosamu okukiriza kwa fe. Ama kaga fe. Ate ne nubulamu bwe sala. Frank.
1: Cheche. Kwa vale delusion. Kumunu ndi kulitu ayawe gama ntindo vido uozo.
0: Kwa vita vido uozo.
1: Evi tutata ganya. Mumbera za fezo uo mtu. Wanga waliwe mbera jetuwa ndibade tugama acceptable standard. Nti omuntu bobwa obera nebanno. Subiro kwe isabu oti. Obuza. Mkola gana nebano. Toyomba. Tovuma. Toluana. Kati. Waliwe. Bobolo woza. Wachili. Muno baba. Akunye nyolo. Woleza mula inibweti. Sosa atenze kugamba Christopher Ntidero. Tugenda kulia kawunga. Kakati ate. Oludamu. Kakati omwengolese gwaji. Ninja sina kugamba kwa mwengi. Kakati tibiku watagina. Tibiku watagana. So kati birowozo, buzibu bwa birowozo, ebitali bitufu, mubulamu bwaffe. Atenga, ebimu tubirowoza na bulowoza birala. Kubanga kati otuka mu mbeera ng'olowoza. Christopher, kirabika oba njagala. Naye nga ate temubanga kuba mukwano.
0: Kati Frank, nanti webo bulwadde. Ebirowozo byaffe. Bye bituyamba okusalawo obulungi oba obubi. N'okubeera ku bye tutuukako oba kye tukola naye ebirowoozo oluusi ebirowoozo ebyo biba byalwazibwa twali tukozeeko wano kye tuyita emotional baggage emotional baggages tubeera n'entuumu ya
1: Ntumu ye birowoozo.
0: Ntumu ye birowoozo. Oluusi ne
1: tubeera birowoozo na era byonna birowoozo.
0: Ntumu baggages. Kati bwe tuba tetuli offloaded mu mitwe gyaffe. Mu birowoozo byaffe. Ojja kwesanga nga era tulina baggages spiritually and physically.
1: Yes.
0: Mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Kwange birowoozo byaffe tebiteredde. Kati ate oluusi tulwazibwa bulwazi. Bulwazibwa birowoozo byaffe birwazibwa naye endowooza embi
1: delusions are beliefs that aren't based on reality
0: tukanyonyola ezibeera nzikiriza okubeera n'enzikiriza oba endowooza nga teyimiridde ku bintu bituufu
1: culture
0: Biabuangwa,
1: religioni, nzikiriza, yedini, o social identity. Oba, eranga wetu waga miembera jitubiramu. Nti, abaganda beyi sabati. Abanyolo beyi sabati. Na ya kativu jomu ganda, gaguo mokola.
0: Agagambo. Mubantu tewefuga tokulutia
1: kakati social identity yebefudde
0: ate siyoka ne spiritual well being yabantu kwange ngeri je weyisamu ebirozo byo byawukana n'ebyabalala mu ndaba y'ebintu buli kasere byo bibeera opposite wesanganga
1: the people affected by them cannot be convinced by facts.

Oyes, wabari nyo gwena jie kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, nga uli jio kabira katimba kabia mizanyo, zole kero kwero msambu, ezaka ita kusawo mkaga, ugwe chiro, echiona kuruwa lero. Yenze pade siru magombo bebezi, tukenda kubira nga tambla fena, paka wali kusawo msambu, ugwe chiro. Wenje kubira nga kwa siza, Nansera, Edward, Lubarukovu, abirenga kutuwala ne program damwe subi, eranga binji, biagenda kubira nga jena vyo, wali kumusambu, wenje kubira nga kusibulila. Akatimba kewe mzanyo tambla ne 22 bet, tuberao okuba kumande, paka wali nakulokutani, mukaga paka musambu ogwe chiro ni tubera nga tubebera mu chiro ne 22 bet chenyizo kugamba 22 bet ekyamazima bwenvudde wano mpise ko aliko office za 22 bet onako lwalero abana bawangula sente mu World Cup eno ate waliwo ebintu byembaga bali mbibusa amaaso ee waliwo ebintu byenzi wano ne bagamba nti yita wano kati era nga nafuna wabera ya itao kati atukiriza kali akayimba ka Ronald Mayinja alibo omwavu no mukisagula bamu obuzibu na uzikanga taiseo era nebiweranga bimuiseko mu mbere eyo kale no gula account osobola kubera ngo sipane 22 bet era obirengu wangula akasimbi changu nyo kubera ngo gula account gena musimu yo wo genda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website ya page ya kubira nga jao msimu yo gende wali ya chigambo register chinyi game jisa mbi bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ya sim kati wali awagenda promo code oja kubira nga utekao akatimba awagenda promo code oja kubira nga utekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubira nga wega tak 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana weza abiri mwetanto kizi bakubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa tuli mu World Cup 22 bet mpira jone ja World Cup egenda kuberanga ejikuletira mu audience ava atene options ezo kusiba ko nyinji ugo France gwa kagwa wanongera kuberanga mabuli yawe bitambude kusaa musambo gwe kiro timi egwangira ya Iraq gira kuberanga ezanya egwangira ya Norway bahala ndi bali munsike neba Iraq wategedereza esajja yinzo babo mukono kubanga kati nayo lili no buswandi kubaga lokuberanga liwangule ngato ya Champions League sorry ya World Cup musambo eti bahalin bout Holland walinga bucha kusawa 10 waliyo game ya timu ya gwangira Argentina ngabaza nye gwangira Algeria by the way ne kusawe mu kumacha eyo kumacha subui timu ya gwangira area Austria igenda kuirangiza nye gwangira Jordan ogo mubera munywa chai ogo tugenda kugula banga wetu nywa ka chai kumacha subui muye nyine eyo kumacha Austria zanye gwangira.

0: bila senigo kumuzinda luwano wemba daka ungezi umanyiba gamanti kare ne wole meru genda kukodi ombebezi wachiri uliri za prediction yeji haba agabi wano kumpeo na wabirengo ufunira mwao na wabirengo ufunira mwao ogompira ngo jeko gamanti mbapa jakuteba ngabye prediction nemba gamba ndaba nyo France inga kuba satu emu nene bagamba senego mulaba nyonga ateba erecho na chiyo nchogende kati nakafuna abantu babiri abasindikira wano message yesokiriwa esokiriwa wano oru wano aha Lusota Lawrence Rungujja angabyo mbebezi ekyamazima risiti za peziri za watu wa de na zijeyo newe mpuri dengo gamanti France eja osubira kuba satu wemu nengu siba kolektisiko oyali desente oyali desente ye oyali dengo mbebe za gamba gulaba mu okubira nga kugwa satu wemu na guingira au oyali damaja Lusota Lawrence Rungujja yuga uibali kubira nga ulia kumaja mumbira nga wesipodo kubira nga kutambulira kusaidi yeyo katoyo ye awaise nabiranga lya kumaja mumbiranga wetsobodde okubiranga etambula oyo ye awaise nabiranga lya kusente mumbiranga wetsobodde okubiranga etambula uliwone wano omulala atina ali mukono javira mukono agambi umbebezi wagambye nti France kuba satu emu nange nengu yingira bido mbadde wano kumpewe kaungezi ne bagamba ndaba nyo France ngekuba Senegal goal 3 kwemu era kye nsinza okunyigiza ne bagamba Senegal ja kuteba mu ne bagenda jikuba 3 wemu kakati gwaremerero genda ku kodi ombebezo kubira ngo ofune mpira omusajja ja kuwa no kumuzerero ne gamba anti kuno kugenda kugwa bwe gutine kugwa bwe gutyo ne gamba Kylian Mbappe agenda kuteba na ateba ubera uyagalachi olumwa abayobuzi abazibuwaze ebintu mpira kati kininde ndabo bene encha anaje na kutuwa prediction bwetu hey muri sebi janja lempiso mujja kubira nga mula bembera nga bijjo kutambula kale gwa kudde account ya 22 bet jangwo birengo kuna ku mpira wali kodi ya fenga bulijjo ugindo wali 22 bet obirengo siba kusaidia iyo basito birengo sibisa buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudda guru tubirenga tubebera mpola tubirenga tubebera mpola munywanyi oyino kweberera mubanayo mwaka gudduka tuli mwezi gwa mukaga omwaka gudduka tunagenda ogira tinga tuli mu December omwaka gudduka kati njagala webereremu basobola okubiranga nawe okachinga apo ne banno werengo lya kumaja atero berenga obako kyokola ne target zezo omwaka guno berengo zituukiriza kati nkukoledde ekintu kimu onakole gure ekiro nabateleddeyo ekibimba nekibiranga kyatuwadde sente eggulo ekiro nateddeyo ekibimba nekibiranga kyatuwadde sente ne gamba nti ordinary ne alebali bigenda kubeera nga bizanya kumakya era byazanye kumakya wadde nga tibyatambudde bulungi omanyire wagamba oba otambula n'omubebezi bwe tulira tuba tulidde bwe kigaana nkuzija ne gamba nti munywanyi kigaanyi kasita kigaana nzija ne gamba nti kigaanye tulinde olunaku olulala oluddako kati buli amanyi nti yafunye ekibimba kinataddeyo onakola jje kiro kituwadde sente oba kyatuwadde sente buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebezi kinataddeyo onakola jje kiro kyatuwadde sente leero mbaletedde alebadi mupira gumu nga gukola odi 8 then ordinary mupira gumu gukola odi 8 kati njagala gwa mpuliriza sawa zino ogende ku kodi oberengo ofune mpira ejo ogenda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vuvunanyizwa atana weza abiri mweta ntokizwa kubera ngo siba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash bobo ita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash ezo lisiti biri zitandika kumacha na yinyi na lisiti yange jemba lete demu eyo bwadi naye atajifuna kitegeza watoli tolivya mu bulamu obwo ku alebali ntadeko odi 8 ne ku ordinary ntadeko odi 8 kyokana ekibimba kwe kiri jukira ekibimba kye natadeyo nakola je kiro kya tuwadde sente kati ntadde ekibimba ekirala gendo berengo ofuna VIP gendo birengo funa ordinary ezanya kumacha ne alibadi ezanya kumacha genda ku 22 bet birengo teka maka MFC bobo siba siba na vunanyizwa atana wezi abiri mweta anto krizi wa kuberengo siba oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ita oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ita uberengo funa lisiti ezo kakati bomalo kuberango funa receipt ezo senta deonga bwenzi kambi ale badi ne ordinary bigenda kuberanga bizanya kumacha subuyi njagala uli awulirizo mbebeze sawa zino gwalide sente yalide kibimba kinata deyo lunakula jechiro gwalide ku bufaransa namugabide wano kumpewo ne bagamba agenda kula agenda kuba satu wemu era kubye satu wemu ogwe kirungi ngugabide wano twaja jagama ntyo mbebeze ate gubadde ku coordinator netta andi mugamba kati ate oli yalidenze mubebezi sajje kati waliwo gwenga bidde ku mpewo lero France ne bagamba kuba Senegal satu we mukole kisko ne bagamba Kylian Mbappe agenda kubiranga ateba goal mugo mupira atebye goals 2 nabawane bonus kati munaye gwa atalia obo inabuzibuki obo inabuzibuki mazima ddala kati lisiti ya kulembe demu ekiro kyona kulero jenjagala buli omwa berenga afuna eri alebadi gambi ezanya kumachane ordinary kumacha chibimba ko ekirine VIP ko ebiri kati lisiti jenjagala okwate goe na mpuliriza ngoli gumite ye keka tambula mbadde sire tanko katambula nga kamipire esatu nga kakola odi lukumi mubina ndesa katambula odi lukumi mubina mipire esatu yes gumu ebiri esatu kakola odi lukumi mbina akatambula ako ndesa akatambula ka mipire esatu kakola odi lukumi mubina hii kikatambula kiendese kudoketi mipira gumu ebiri esatu kakola odi lukumi mbina katinjaga loge ende kudoketi oberengo funa akatambula ako ndese mipire esatu njagalo jisibenga wejiri emipire ejo banaye bera mwegendereza njagalo bere mwegendereza oberengo sibe mpire ejo ngabo jiri gera ku 22 bet oberengo siba kubobo siba siba na bufunanyi siba atana wese abiri mwetando kizba kupera ngo siba tuberenga tupe pira mpola mpola kusita bibiri kumina msambu sita jisatu mwenye hashu wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash akatambula odi lukumi mubina mipire esatu katandika kiro kya lunaku lwa leero katandika kiro kya lunaku lwa leero kusawa kumi ogwe kiro nga kajibwa kakawuwo kusawa kumi nga bucha kagenda kubira nga kajibwa kakawuwo saagala muntu yenna abeere nga alemerera okubira nga afuna akatambula ako wegenda okafune genda oli 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa atana wezi abiri mweta ndo krizi wakupira angusi waka jeyo katani kachiro cha alero akatambula kientadeyo kudoketi uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ntadeye mipira esat eja akatambula jikula odilu kumibina boteka mwe bitano ofune mitwaro nsambu no musobe wali ku 22 bet boteka mwe 10 obira mukakadde kamune mitwaro ana no musobe wali ku 22 bet boteka mwe 10 2 olaba obolaga paka genda ku mutwaro na bateka mwe zisinga kawo kisinzire nsawo yo weyimirite kasitobera ngo sibisa bunanyizwa ngweza biri mwe 5 ku dagulu tujja kubera nga tubebbira akatambula odulu 10 mbina kubitano kale te mitwaro nsambu no musobyo bikaba kalidde ndudo kuleta katambula ke mpira esatu nilo na sembo kali takatu wa sendi mpira esatu odi lukumi mbina katandika chilo cha luna kula ironja galabuli ya ulizo mbebeze sawa zino genda kudoketi oberengo funa katambula ako genda kutuwe ntu beti oberengo siwa kasita oberengo sibisabu funa njiswa njika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo sibasima na bukunanyi ziba atana weza vile mwetanto kuzi wa kupera angu ziba tube bere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash hubo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na bufunanyi ziba atana weza vile mwetanto kuzi wa kupera angu ziba gamba atia bene UK Bene yuka ngambi, umbebeze chama zima. Na jeyozo na tanu. Nisiti nga wenzi jayobu likyo. Newe mbade wano online inga nkuhuliza. Na ugamba France akuba satu wemwe chama zima nange nengu ingira. Na gamba, tosobola kuba kumubebeze nga toinacho mfunye kobo olimba. Tosobola kuba kumubebeze nga toinacho mfunye kobo olimba. Kobo olimba. Nisiti ya kule mbede kekatambula katandika chilo chao nakulwa ero kusawa zigira kubira kumi eze chilo kwata katambula kote kama kempisi kubita nukalita emitu walu nsambu mweta nomu sobi kamipire satu joka odilu kumi mubina kekatambula just emipira gumu ebiri esatu kwekafune kira kutentu peti te kama kempisi kuhina kastobe rango sibisabu vunanyi ziba goweza vili mweta nukudagulu tuberenga tube pira ampura kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wovo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tube bere kastobe rango siwa na wufunanyi siwa goweza vili mweta noku dakuru tuberenga tambla mpula wabibira nomu webez kodi yeyo ngabulichyo elista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wovo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tambla tulave mberenga we tambla akatambla katani kachiro uluona abuza tombebezi nze kumaji akatambla katani kachiro chalu na kuruwariru mipire satu jikola odilu kumi mubina genda kudoketi obirengo ufune mipire ejo genda kutentu beti obirengo siba bobo siba siba na vufunanyi siba atanaweza avili mweta ndokizwa kuperango siba jeyo katika tubirenga tambla mpola kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere ale badi gambi etandika kumacha jeri odi nalezanya kumacha odi chinana mpira gumu ale badi ezanya kumacha odi chinana mpira gumu echibimba kwe chiri kudoketi unakuletu waka kubama vega todi de echibimba odi nsambu mutani nebya ipi kweri kudoketi gendo virengo fune mpira ejo genda kutentu beti o virengo siba lisiti ya kule mbede muzo nake katambla mpira satu kakula odi lukumi mubi na hey kulukumi yobera mkamwana nomu sobyo kubita anobera mitu alo nsambu nomu sobyo katigwe kwata akemfisi kwa ina obo ina chido umanyo kuteka ye chido nga singa chiba luka kwa nsambu zikuli mungalo wabazi kuli mutani kwewe bera gena kutentu beti yoberengo siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atanaweza vili mweta ntokizu wa kupirango siwa. Akatambula kukatandika chilo chao nakulwa ero gendo virengo teka mwa kemfisi. Tuvirenga tambla mpola. Kastonyi gasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya peyo. Jakunyi gasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wopo itao tubebere kusta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Obirengu funa katambla ako. Kwata katono koli na kobote kam. Mavini. Esegu kuo gambotia. Mavini esegu kwa ngambi. Umbebeze chama zima. Sasi bibi wayogedi. Kumpira kwa France ne Senegu. Ne bibi wayogedi bibi wate. Wagambi France kube emu. Eja ojisubilo kuba nga bibi. Nga satu emu. Wichibate. No gamba. Mbapa jakuteba kubanga abate epika era atebi mujja kunjulira ngambi tuli wano ku site ha ada ba site abana bali 10 tene ekiro babira bachapa ekiro bavira bachapa tibawumulaabo. Kale gendo jeyo akatambula katanika kiro kya lero. Genda ali 22 beto birengozwa. Ali badi ya kumachane ordinary ya kumacha mpira gumu kwa ali badi kola odi chinana. Ordinary mpira gumu kola odi chinana. Katambula ka mipira esatu jikola odi lukumi mobina. Genda kukodi obirengo fune mpira ejo genda ku 22 beti obirengo siba. Sibisa bovunanyi siba. Atana weza abiri mweta antokizwa kupira ngo siba. Oja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo ita oja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Ye kodi ya feo sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo ita oja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habili mwe tanto kizba kuperangu siba kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Katono nyo. Kambe kumbu waka buno nzije. Kulabate kubimu kwebio bitambude kusaidi yewe mzanyo.
1: Erinyumu terikuwa yo, teriku zikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo nyumile vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa nikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegate kuminyumu ya 22bet.ug. Betting yu wabulebe ilio uongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, na ukuta wakuru. Alo, alo,
2: get Chenda mwenye katonye zenya famba.
3: Mwenye baka uri, nange weni. Evila na mkwano yati. Nalekono sengi keti.
4: Ope.

0: Oyes, wabari nyo gwe na chaje kumideko, chenda mnyakto nye senya, Radio Sapiensi, ya tuchatambla na katimba, akevye mzanyo. Uline pade siru magombebez, tuchave bera mpola mpola, ne 22 bet, ngabuli jo, gulao account, osobro kubera ngu siba, ne 22 bet. Chiangu nyo kubera ngu gulao account, gina msimu yo, uogende ya kuinternet, ojia kuteka 22bet.ug. Website ya fe eja kupera ngejia ukusimu yo. Kende wali chigambo register. Chinyi game. Juza mbi eba kusaba ukuri amanyago. Nini namba yo. E namba ye sim. Kati wali awagenda promo code. Oja kupera ngoteka u akatimba. Awagenda promo code. Oja kupera ngoteka u akatimba. Then. Nyiga mu chigambo register. Oja kubera nga wega taku 22 bet. Ensonga zona zibirenga zitambla. Atana weza habiri mwetando krizba kubera ngu siba. Chukana wasiba. Bera ngu siba. Novu vunanyi ziba. Kusaideyo. Asiba. Bera ngu siba. Novu vunanyi ziba. Options nyingi zo gendo kubera ngu siba. Kwa liku 22 bet. Atera. Uberengu wangu la kasimbi. Bazanya vacho games kweziri. By the way. Nama wazanya kasino ka avieta kwe kaline vila labi. Nevi guwa mkoo yerio. Emipira options nyingi zao gendo kubira ngo sivako. Oya gala kusiva kuwa tevi kwebali. Haya gala kubira ngo sivako live in play. Eji genda maso. Oja kubira ngo jisivako. Haya gala kubira ngo sivako kumakona. Na woli gumite. Oja kubira ngo sivako kumakona. Numu lala ina. Chua gala kubira ngo sivako kutentu beti. Oja kubira ngo jisangako. Sibisa pupunanyi ziwa. Atanaweza habiri mwetanto kisiva kubira ngo siva kusaidieyo. Kale, tujatambla, tanafuna mpira genda kukodi ya fengawu lichio, verengo funa kumipira, genda kutentu beti, verengo siba. Bobo siba, siba na pufunanyi siba. Tuberenga tambla, ampora, ampora. He, awana wala niso gambo mbebez, echama zimuli musajia wadala. He, atenze mba gamba nyo, betuli ya tubatuli, debwe chiga nile nzijia wanone gamba. Nzijia wanone gamba antio manyi. Leti badi batuli nyemu. Echibimba, batuli nyemu wade echibimba. Tuba tu sembele leo kupira nga tuli ya kusende, ni batuli nyemu. Ne ordinary ni batuli nyamu. Ne sichiru mamu. Kufanga, mpozi konga tumanyi kazanyo kano. Mpozi konga, akazanyo toka tegira. Umanyi waluwa wabereyo, mbo mbebezi, wena fixed game. Teba kulianga sendi, mbo liyo mpiro guli fixed. Teba kulia sendi. Era teba kulimba nga no down ba kudiza. Yes. O inakubira nga obera na research amala. Then yukubira neba chigato kuground. Yukubira nga uri akajia. Yukubira nga tuli akajia. Nga wendaba gami yetu mfalansa. Kusinza ku research jenda. Ba ino kwe teba mune nesenegu. Goro goro mweiri. Negamba na yu mfalansa mwala banga akuba satuwemu. Nga wendaba nchogete wekuba teguwede satuwemu. Atenga nchogere dewa no kumuzindaro. Siga manti. Nti ate neta. Wanowe njini kumuzindaro. Mbate nkola kaungezi. Mbuna kule tukubia mabiga. Ida baye thawe nyongero baju kiza. Kutani kane wike. Jatu kena kude yombo dewa fubabuli chia wali ya kaungezi. Kumina biri. Pake emuwe tujo kubira nga tube biri rampola ampola. Ne 22 bet. Tubire nga tambla. Nga buli jowe tuino kubira nga tambla. Kakati. Isinzo kunsa nyuna. Vana beyo onge de. Abagambo mbebeze chama zimu ugwa France. Wagambi gugwa satu wemu. Neola basene gonga ateba. Nogamba mbapa ino kuteba. No kauma. Kauma France nsi. Kauma France nsi. Chirinya. Chirinya chiribu ayo gerere. Si. Walwa chirinyo. Walwa timu jivaitanga chirinya jinjeses. Kali imbade manyi chirinya. Ne walwa chirinya wechi uwebo yo gerere wanu. Ida chirinya jinja wa chirinya weyo gerili. Neka uma wewale kupera nguliza Radio Sapiensia. Batula vilebo na wali saidi zao. Agami enti nange narumbie Mbappe kasana ulidengo chikonye mustamp. Nimbiranga andi akaja. Agami ya rumbie Mbappe kasana chikonye mustamp. Nimbiranga alia kusende. Ilasu ze musanyufu. Hei, ni atetu gama mbo kati uchamu sembu upike sebo nita. Mente ininga steak wabota ambolida. Tuberenga tambla nga tuino kuberenga tambla kusaidia yo kale mbira wete bwe tambla gambia the city kulembe demo na kulero ke katambla katandika chiro cha lero akatambula ka mipire 3 kakola odi 12. Mipire 3 jikola odi 12 nekatandika kiro kya lunaku lwa lero. Boteka mwe bitanu kalete mitwalo 7 n'omusobyo. Boteka mwe 10 obera mukamwana n'omusobyo. Kati gwe kwata akatona akempisi ko inagenda kutentu beti oberengo siba. Ngofuna mpire je 3 jiri katambula. Ngoita ku kodi ya fenga bulijjo Esther 217 6 bisatu munye hash. Wobo ita uja kunyiga 6 217 6 bisatu munye hash. Ita ugenda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ntukizu wa kupira ngu siba. Yes, ya mipire zatu weja katambla odi 12. Gumu eviri esatu. Haba ntubanonya odi chikumi ya katambla. Naga tempira ngama 13. Hey, kati govo olivi ya di. Nebo siwa gori mwemu. Mubira mwugu jokura amali. Mipira wa 13 wana. Ketulese esatu katambla ako. Kastobira ngu siba na bufunanyi siba ngu wezi habiri mweta noku dakuru. Kendo berengo kafuna genda kutentu beti berengo siba. Sibisa bufunanyi siba. Gambie a ordinary ezanya kumacha. Eriko umpira gumunga kukula odi chinana. Then late body ezanya kumacha. Eriko umpira gumunga kukula odi chinana. Kendo berengo funali sitezo chibimba kwe chiri. Kwa hide chibimba ulunako uracho. Mubere gumi tena cho. Then ne VIP kosa akatambula. Katambula katandika chilo chaliru. Kukatu anguira. Sawa 10 ngakajibwa kaka huu. Genda ku kodi oberengo funa katambula ko genda ku 20 bet oberengo siba. Wo ino kuperango ita uja kunyiga 6 217 6 bisatu munya hash. Wo bo itao. Uja kunyiga 6 217 6 bisatu munya hash. Ye kodi ya pay. Wo bo siba siba na bufunanyi siba. Atana weza habili mwetani. Tokizi wa kupira angu siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Hey. Echiri kusowani yombebezi gwe. Kana katambla. Mipire satu jikola odulu kumi mubina. Esowani yombebezi. Umwana asenye sowani na ajibenga. Manjeda. Baku itanga kubenga. Baku benge dulu sozi. Umanyi. Hey. Waliwo watu wali kusomero. Kakati waliyo patenga. Umanyi abalenzi. Polumu tuagulanga bucket nga mwakutera kaunga nevi janjalu. Ne waliyo pate kuluna kuru. Kati kuru nga waliwo abalino savinga. Abajja ni wafumba abava outside. Ni wagamba kitufuneno kampane jefu mbe. Awana kupate yu. Beyagari. Baba savi ingi. Kati waluwa mfubuka gwena. Soma angana yu bamuitanga. Bamuitanga. Bamuitanga katende Robert. Lwa kupa. Nga erinya yu ya isarako. Nga yeita Katson. Katende Robert. Jali yu masaka chali wange. Mbozi ni wanajulia tajia kunyika. Kumanga chiju gira chiju. Raja gambo. Mbebe zisebo mpete damu. Ne. Chali wangoyo katende Robert. Katson. Yomu kubasajja bituwa asoma na bonga bivasa asinzo kubira nga base tule mmeri. Iranga yoku liyawe kutuka noko gira bata yogira. Abase tulabu setu zi. Na ye kupate yo jituwa alina. Abasajja abafumba bajja. Nibafumba. Katende Robert Carlson. Na kuwate suwani nga tulikula ini. Abana basa vinga. Neba mubengira olusozi lw'emmere. Nga buli omwagamba naye anaagimalawo. Kati nze nali ntudde ku mmeeza yemu naye naye nze najja luvannyuma nga bo batusoose mu maaso. Nga mwabasemba ku layini mujja mwetwala mpolampola. Kati soni nga bamuzenera olusozi lw'emmere. Nga genda luteeka ku mmeeza kutwali tutudde. Kati nze musajja watunkanya kujja. Ne pleti yange ngamba yi Katson yaliwa kwe omanyo kusendera omusajja emmere notuka ku meza yemutudde nenga tomulaba nga alubulidde mbwa ati abwami ali mukulya nibabuza yi Katson yatyaliwa nalabi yatubadde maza nibagamba wetu lole suwani yeyo ujamula bajari yao abuami nge suwani ulusozi tocha sobola mula bababula nga chikweta giso kwetu lole suwani kwatu jari mkuli lako usubulo kuwele angu umulaba kati chiengeza kukula ganti meza yomu bebe zitebu lako biakulia biwomu nga tuakalia chibimba chingatadeyo chilo cho unako lwacho njagala ogende ku kodyo berengo funa akatambula katandika chilo cha unako lwalero genda wali ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na povunanyi siba atanaweza abiri mweta ndokezi wakuberengo siba ya yo katikati akatambula katandika sawa kuminga ucha ale badi gambi mpira guli gumu kukora odi chinana late badi batuli nyemu ordinary mpira gumu kukora odi chinana na yeza nya kumacha ezo lisiti bile kuli ordinary ne ale badi zona zanya kumacha na katambula mipire satu nga kakola odi chinana sorry kakola odi lukumi mbi na katambula mipire satu na koka zanyanga bucha sawa kumi kati njagala lisiti eze satu ngawe zigendo kero kuzanya zikuwata oberengo rumba eri odi chinana kule ku ale badi mpira gumu odi chinana ku ordinary mpira gumu ezo biri zanya kumacha akatambula kabasoka yonga bucha kusawa kumi mipire esatu jikola odi lukumi mbina kubita nujirete mituwa lonsambu kulukumi kamana kati kwata akemfisi kwa ina gina kutuwa ntubeti oberengo siwa kasto berengo sibisabu vunanyi siwa ngueza vili mweta no kudagulu tuberenga tubebira uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wabwa ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wovo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kwa taka tunake mfisi koina lumba genda watu kutuwe ntubeti uberengo siwa sibisa vufunanyi siwa atana weza habiri mweta ndokizi wakupirango siwa katono nyo katuwe kumbu waka buno zje tulabate ebigaranga ebitambudde
1: Erinyi muteri kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumile bya mizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ni kisacho ne virtual sports za 22 bet nyumirwa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatta ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 no kuda waguru alo get Chenda munya katonye zenya famba. Ope.